0: krimen noong panahon na tayo ay miyembro pa ng ICC ay enforceable.
1: Enforceable po. Very clear po. And it's been it went through the channel, yung paglabas po ng warrant, it went through the channel. Pero siguro po, dahil may Supreme Court, ako po, not as an NBI director again, as a lawyer, siguro po, I will wait for the Supreme Court to act on the matter. And this is something naman na urgent that I think the Supreme Court will immediately act on that, on this matter.
0: Okay. People seem to be making a fuss about the timeline. Kung kayo'y pinapasok ni Senador Tito Soto, nagkaroon ba ng connivance doon sa pagsorpresa? Kailan nyo nalaman na si Senador De La Rosa ay nandoon?
1: Well, I was saying, yung warrant, we were informed the more early morning nito pong... I've seen the warrant early morning po ng Monday. So, nangyari po rito nung nagkaroon ng gano'n. We had coordination with the sa security, in charge of the security of the Senate. Because we are following up na merong pong session. So, ang logical na gagawin ng law enforcement is ang pupuntahan niyan, bahay, yun pong kung saan siya nagtatrabaho. So, yun po yung iniisip natin yan. And knowing that there is an issue na tatakil sa Senate, which is yung impeachment ba. So we're thinking na the impeachment after the voting, it will be transmitted doon. So pwede na baka dumating siya or anything. So yung coordination namin doon sa Sergeant-at-Arms, ginawa po namin yon. And they allowed us to be there. Na kung sakaling dumating, we will serve the warrant kay Senator Bato.
0: Ah, so umaabang lang po kayo?
1: Umaabang po.
0: There was no certainty.
1: Nagbabaka sakali, but there are intel reports which I cannot tackle yung buong intel reports na yan maaari siyang lumutang po sa Senado.
0: Ayan, okay. So walang koordinasyon kay Tito Sen?
1: I never spoke to Senator Soto. That's for the record. At yan naman din po yung sinabi ko. That's why I'm surprised that I was being quoted na nung nag-meeting kami, sinabi ko raw na si Senator Soto kausap. In fact, it was demonstrating na doon pa kumain sa opisina ni Senator Soto yung mga NDI. Those things, hindi po na-report sa akin yan. Pero ang kausap po talaga namin is yung Sergeant-at-Arms at that time because they're the one in charge of the security of the premises of the Senate. So sa kanila po yung tamang coordination and we're allowed access doon po sa premises ng Senado.
0: Ngayon lang po nangyari yan, yung parang habulan, ng ng ano. But is he is considered a fugitive by the ICC.
1: Ngayon po.
0: But he is
1: actually even po ang ating pong government because we have a commitment to the international community. Ang argument nila dito is we are no longer member but it was already been settled na itong inaharap na kaso is nung time na tayo ay miyembro pa.
0: Mm-mm.
1: At kahit na hindi na tayo miyembro ng ICC, as a democratic country, independent country, we have our international commitment to the international community na kailangan po nating gambalan.
0: And apparently, walang prescription period.
1: Wala pong prescription on that aspect. Basta ang clear lang, there is a cut-off if you committed a crime, 2019 pababa, when we are a member of the Rome Statute na yan, itong ICC na yan, nakapirma tayo, then we can go. We should be responsive to whatever mandate that is given to us by the ICC.
2: Balita kanina, Corina, Director, according to an insider information daw ni Senator Antonio Trillanes, susunod nang maiisuhan daw ng ICC warrant si Senator Bongo. So ano ang magiging hakbang ng otoridad ng law enforcers para maiwasan na yung ganitong confusion na nangyari?
1: Wala akong information na ganyan. But that is a possibility dahil kasama siya sa inireklamo doon eh. That's why there are questions sa amin on the details of paano dumating yung warrant and all. We are very careful na ipublico namin ito. Kasi that is a process at alam nga natin, maaaring maulit. So ngayon, ang maganda siguro nga yan, since nandun dyan sa korte ngayon yan, then probably standards will be set already. Na makita natin kung paano, ano yung proseso para hindi magulo. Actually, di ba, kay dating Pangulong Duterte, medyo magulo, ganyan. Ngayon, eto na yung process, may sinusundan na tayo. We have lesson learned doon sa pangyari doon. So, ginagawa dapat natin yun. Lamang nga, nung piniserve na yung warrant kay Senator Bato, mabilis siya tumakbo. Kaya ganyan.
0: Pinag-uusapan, Todo, explain po kayo kagabi, ano, doon sa, bakit ba siya nabalian ng daliri?
1: Well, nung pumasok po siya doon sa, Ma'am Corina, sa Rila, nakita niyo, umiyak siya na, di-wrestling yes. Ako, tapos sinaktan ako, duguan ako, sabi niya ganun. Pero I've never seen a video na tinakal siya o di-wrestling siya. Ang nakita ko lang pong video, hindi wrestling, track and field eh. Yung tumatakbo po siya eh. At nung kaya siya nasugatan, nakita natin, nadapa siya, naitukod niya yung daliri niya. Kaya nga po ako, we have an agreement with the Senate na, Senate President na, we'll do our fact-finding, do your fact-finding, then we compare. Tingnan natin who are responsible, sino yung naging overbearing dito, ano po. Kaya ang nire-request ko, ipakita natin yung buong video mula nung pumasok siya, galing sa parking. Kasi ang report po sa akin, babae yung unang nakaharap niya na ahente ngayon, tinulak niya nung nagpakilala ng NBA, nagsimula na siyang tumakbo.
0: Nako, eh saan po ba galing yung kwento na hindi naman po daw mga NBI ang humahabol sa kanya, kundi mga tao? Tauhan daw ng isang senador.
1: Well, meron po akong, pina-cut ko po yung video at pina-identify ko sa opisina, sino ba NBI dyan? Ganito po yun. Si Senator Batoy na ngunguna, kumbaga sa karera, siya po yung unang tumatakbo. May mga kasunod niya, apat na staff po niya, or Senate staff. Kung nakita niyo, may dala pang maleta, hindi mo ba? I just don't know kung ano nasa loob ng maleta, hindi ba? Pero maleta yon. Ano po? Maaring damit, kasi doon na nga siya matutulog. 3 or 4 meters away, doon pa lang po merong agent. Yun po yung tinakil niya na babae, na agent namin.
0: Okay. Ano po? Tinakil yung babae.
1: Opo. Nung napakilala na noon, isinalya niya, tinulak niya.
0: Siya ang nagtulak.
1: Siya po. Kasi Ma'am Corina, ang sinasabi nga sa amin, ba't babae kasi nilagay nyo? We are under the assumption na siya, senador, galing siya sa law enforcement, polisya, so he understand that if there is a valid warrant na ganun, pinakita sa'yo, may warrant to parish po kayo. Kung ikaw ay galing sa law enforcement, alam mo naman na, tingnan ko nga, totoo ba to? Valid ba to? Teka muna, tawagin ko yung abogado ko. Ipabasa ko. Hindi po, wala po naging ganun pagkakataon. Then tumakbo na po siya. So kaya hindi po siya nasilbihan. Hindi nabasa sa kanya ng maayos po yung mandato ni aresto.
0: Okay. Pero, Director, sabi nga po ninyo, para maiwasan na yung ganito na naman, kung sakaling totoo man yung ICC, yung isusunod na si Senator Bongo, ano, or in the future, sino po ang gagawa ng mga rule? Sila rin. Ang Senado rin.
1: Hindi, meron na po tayong rule eh. If there's a warrant of arrest, nandiyan dyan na po. May constitution tayo, meron po mga rules tayo. We can break entry to any, lalo na kung public places po.
0: But not in the session hall.
1: Actually, pwede pa rin po eh. Kaya lang po, ako mismo sabi ko, pag doon na session hall, yung magiging point of view na pananaw na ng tao, abusado na yung NBI eh. Kaya po yung sinasabing, ba't hininto nyo nung papasok ng session hall? Eh kung hinabol naman namin hanggang session hall, tingnan nyo, dito sa loob ng session hall, ginawa. Kinukontempt na nga po yung mga naghabol eh. Yung naghabulan pa lang sa hallway, kinukontempt na. What more kung pumasok sa loob ng session hall? Pero ang batas po natin ngayon, pag may warrant of arrest, the law enforcement can enforce it. Even can use even reasonable force pagka meron pong resistance. Yan po yung totoo niyan. Yun po yung pwede na yung gawin. Otherwise, kung hindi po natin ma-enforce yung warrant, that is a failure on the police power of the state. And you know that the police power is an inherent power of the state. Yun po yung ano natin yan. It is guaranteed na pwede tayong police power. Kung wala tayong police power ang state natin, it is a breakdown on the law and order. Hindi po, it will send a very, very bad precedent na yung palang mga pwedeng magtago, pag pumunta sa Senado, hindi namin pwedeng habulin. So kung may halimbawa, criminal, hinahabol namin, nandiyan po sa Malaysia Senate, tatakbo siya sa papasok ng Senate meeting, hindi na namin pwedeng habulin.
2: Director, may tuturing niyo ba ang obstruction of justice ang ginawa ng Senado?
1: Well, lumabas po yan. But I've been quiet about it. Pero tinanong mo, ikaw yung una nagtanong publicly sa akin. We are studying it, but from where I'm standing, coming from the position na lawyer, and maybe you can ask mas magagaling na mga abogado at mga si Justice Ascona probably. Simple lang naman, ang sinabi naman dyan, pag pinipigilan nyo ang pagsisilbi ng isang valid na warrant, pwede kang makasuhan ng obstruction of justice. Wala naman pong sinabi kung saan ginawa at kung sino yung pumipigil.
0: Alam mo, so, malalaman natin yan. That, with finality when the Supreme Court decides.
1: That's correct, Ma'am Corina. Pag meron naman po pagtatalo bangga at nag-aaway, palagi naman po ang magiging referee natin ay ang Senado po pala. Ang Supreme Court po
0: Supreme
1: palagi.
0: Court. So yun ang hinihintay natin. Inaasahan po ba natin na magde-desisyon sila kaagad?
1: Well, I think ang Supreme Court po with this issue, kasi hindi lang po to matter of enforcing a warrant, but hindi lang sa

Magandang umaga mga kababayan, live tayo ngayon at naka-simulcast sa Mellow 94.7 DFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakambi, Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Memo natin sa araw na ito. Ayan, ayun na nga. Nagulat ka ba? At gulat pa rin tayo pagising natin ngayong
1: gulat
0: umaga.
1: Gulat pa rin, oo. Ay, nice.
0: Sa palagay mo ba, meron talagang ano, merong hindi natulog at binantayan kung si Bato ay maaaresto o hindi?
1: Sigurado, nako. Yung mga ilan din na natulog sa labas ng Senado, yung mga supporters eh. May ilan daw, sabi ni Chill, kanina sa report niya.
0: Ayun, kaya nga. So, nandoon na nga si Senadora Bato de la Rosa mula kahapon pa sa Senado at bunsod ng pag-confirm ng ICC sa arrest warrant ng senador, nag-overnight na nga si Senador Bato de la Rosa sa Senado. If worst comes to worst, pwede nga ba talagang maaresto si Bato sa loob mismo ng Senado? Yun kahapon ko pang tinatanong, hindi ba? 257 votes in favor, 25 no votes at 9 abstention para sa ikalawang impeachment para kay Vice President Sara Duterte. First in Philippine history ito kung tutuusin. Alamin po natin ang naging reasoning ng ilang mga kongresista sa kanilang desisyong dumalo at bumoto sa impeachment trial. At ano ang mga aasahan natin sa pagpasa ng Articles of Impeachment sa Senado? Ito ba'y forthwith? Ano na naman ang ibig

0: Sabihin kaya ng forthwith para sa bagong liderato ng Senado. Lahat bubusisiin, lahat aalamin. Pag-uusapan natin lahat ito dito sa Memo with Corina. At ngayon, the Senate is in lockdown, Willard. At mainit ang eksena sa August Chamber kahapon. Una, nagpakita si Senator Bato de la Rosa matapos ang months-long absences. Alam mo bakit ganun? Pwede pala yun. Yung hindi ka nagtatrabaho, pagkatapos biglang pwede kang bumoto.
1: Oo.
0: Parang may problema sa rules, ano?
1: Oo, at saka siguro,

0: kahit na ilang buwang absent, hindi nagpapakita, kumbaga hindi nagtatrabaho, right, para sa taong bayan. And yet, for a crucial vote like that, eh pinayagan siyang bumoto.
1: Yes.
2: Correct.
1: Siguro dapat dyan, parang sa eskwelahan, di ba, pag mag-absent ang isang estudyante, may excuse letter.
0: Oo.
1: Dapat ganun na lang siguro din, no? Sa mga mambabatas.
0: Kailangan, medical certificate.
2: Correct.
0: I mean,
1: justified ba ang kanilang pagliban?
0: Correct. Diba? Kasi meron silang contract eh. They have a contract with the public who voted them into office.
3: Yes.
0: Eh kung hindi naman pala siya pumapasok, eh bakit pinayagang bumoto para sa isang napaka-importanting bagay? Okay, para pag-usapan ang mainit-init na issue na ito, makakasama po natin ngayon sa memo, former Senator Antonio Trillanes. Welcome to the show po, former Senator Trillanes.
4: Magandang umaga po sa inyo, Ms. Corina, at sa ating mga viewers.
0: Kasama po natin si Willard Cheng. At,
4: good morning, Willard.
1: Good morning, sir.
0: So, ano na po ang sitwasyon ngayon? I guess you should know, no? Ano na po ang estado ng arrest warrant?
4: Base po ang dun sa mga nasaksihan ko kahapon, nagpasya po yung NBI na mag-stand down para mag-de-escalate yung situation dahil, bibigyan nila ng tamang panahon na maisip ni Senator Cayetano na mali yung ginagawa niya.
0: Mm-hmm. Paano pong mali? I mean, illegal? Or immoral?
4: Yes, ano po? Dahil ganito po, no? Hindi po pwedeng maging refuge ng mga international criminal ang Estado. At ang constitutional protection po na pinoprovide sa mga senador while in session are only for crimes na napipenalize ng 6 years or below. Ito pong krimen ni Bato de la Rosa ay life imprisonment po yan.
3: Tama po.
0: Mm-hmm. Okay.
1: So nasagot na ni Senator Sunny Corina yung tanong natin kahapon. Pwede bang maaresto ang isang sitting senator while in Congress session. Is in session? Mismong si Senator Sunny nga ay may experience tungkol dyan, sir.
4: Opo. So, nangyari yan po before, si Senator Laila Dilima, bunga ng gawang-gawang kaso ni Digong, ay inaresto sa Senado. Mm-hmm. Ako naman po, nung binawi ni Duterte yung aking amnesty, at yung korte ng Makati ay nag-issue ng warrant laban sa akin, ako po ay inaresto sa loob mismo ng Senado while in session, at sumama po ako sa mga arresting officers.
0: Mm-hmm.
4: Ganun po yan.
0: Is there anything specific in the law that says pwede po itong mangyari?
4: Wala pong pinangahawakan si Cayetano ng kahit na ano. Dahil meron po tayong sinasabi niya na based on local laws daw.
0: Mm.
4: Kasi itong International Criminal Court na nag-issue ng warrant, ito naman po ang basihan natin ay yung Republic Act 9851 na kung saan nakalagay po doon kung merong isang akusado na iniimbestigahan o nililitis ng isang international tribunal, ang ating otoridad ay pwedeng isurrender itong taong ito. Yun po ay yung batas po na yun na ipasa noong 2009, yun po ang ginamit na basihan doon sa pag-aresto kay Digong. Hindi naman po dineclare ng unconstitutional ng Supreme Court yon or illegal. Kaya bakit po iba ngayon ang magiging trato?
0: I think yun talaga ang naging, ang pinangahawakan po nila, no? Iba yung sitwasyon po ninyo ni Ma'am Laila de Lima dati, because now we're talking about sending him to another country. Pero ito po'y napag-usapan na ng ilang beses, hindi ba? And even the ICC itself ruled that they do have jurisdiction. Ayan, nawala si Senator Trillanes. Hindi ba sinabi yun ng mga huwes doon sa ICC na they have jurisdiction, yes, over former President Duterte?
1: Especially kahit kumalas ka sa membership sa ICC, Pero nangyari din ang mga krimen na pinag-uusapan nung panahon ng miyembro pa ang

0: bansa.
1: Correct. Mm. So, noong nagtuloy-tuloy na si former President Duterte doon sa ICC, sabi ko nga noon, edi ang ibig sabihin niyan, may kasunod na yan. Mm-hmm. At lahat ng makikita nilang baka kasabwat, ay pwede rin nilang litisin doon. Oh. I wonder kung paano yon. Ano? Okay, balikan po natin si Senador Trillanes. So, ang sinasabi po namin ni Willard, Senador, nagdesisyon na nga po, hindi ba, on jurisdiction of the ICC over...

0: kasi po, pagka nabawasan ang mayorya, yung anong tawag mo doon?
1: Simple majority.
0: Simple majority.
1: Oo. So, bali, 12 senators plus 1. Plus si Bato yung plus 1, so 13.
0: Ah, ayun. Okay, 12 plus 1. Pag nawala siya, ano yan? Buwag na yung mayorya?
1: Kailangan makarecruit pa na at least 1 yung kabila para at least makakuha sila ng mas lamang na numero.
0: Ah, kailangan mas lamang pa rin ang numero nila. Kulang ang isa.
1: Kulang pa.
0: Oo. Kailangan yung mga nag-abstain, siguro dapat nilang makumbinsi. Kailangan pa ba natin, nagpaliwanag ba sila kahapon si Senator JV and Mig Zubiri, why they abstained?
1: Si Senator Zubiri, narinig ko sa interview ng mga kasama nating reporter sa Senado. Ang sabi niya, ayaw na raw niyang kumampis sa sino man, ayaw na niya ng politika, tutok na lang daw sa kapakanan ng taong bayan.
0: Ganun ba yun? Anyway, so hindi na natin ma-contact si Senator Sonny. Siguro mahina ang signal, pero subukan kaya natin ang NBI mismo. Nasaan? Nagtatago ba sila?
1: Para malaman din kung ano yung naging kasunduan nila ni Senate President Cayetano.
0: Exactly. Oh. Kailangan alam natin ang basis and where do we go from here. Samantala, hindi pa po tayo tapos. Babalansin pa po natin ito, manatiling nakatutok sa pagbabalik ng Memo

ano, dyan sa Senate. Kasi I've heard sometimes andun siya sa office ni Senator Robin Padilla or kay Senator Jinggoy Estrada. Saan ba siya tumatambay, kumbaga?

0: your opinion, from your experience, is this a tougher challenge than the pandemic?
1: No. That does not compare with the pandemic.
2: Let's leave that hanging.
0: But
2: magko-commercial.
0: Alam mo, kailangan may konting suspense tayo.
2: Yes,
0: so,
2: po.
0: Please don't answer yet. We'll take a short break. We'll have you answer later on when the spokes returns after this break. Don't go away. Stay with us.
3: Confidential funds.
4: 448 million pesos na confidential funds ang pinasosoolik.
3: Salin controversies.
4: May din ang Salin ni VP Sara.
3: Political alliances pushed to the edge.
5: May mga kongresistang dumistansya rito. Mayroon din namang bumuwelta.
3: After months of hearings and mounting pressure,
6: some lawmakers are confident they have more than enough votes.
3: The impeachment trial of Vice President Sara Duterte enters its most critical face, and the nation watches every move. Get the latest developments and exclusive coverage. The impeachment, VP Sara Saga, only on Billionario News Channel. Every peso tells a story, where it goes and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
7: I'm Robert Tan. Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
3: Follow the money. Weekdays, 10 a.m. Only on Billionario News Channel.
8: Tingin mo, pwede ka kayang maging santo o santa? Magandang araw mga kaibigan, magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Magandang tanong po yan kasi ngayon ay kapistahan ng Our Lady of Fatima. At syempre, inaalala natin yung tatlong bata na pinakitaan ni Maria noong May 13, 1917 sa Fatima, Portugal. Sina Lucia, Francisco at Jacinta. Santo at santa na ang magkapatid na sina Francisco at Jacinta dahil maaga, bata pang namatay. Samantala si Lucia na noong 2005 lang binawian ng buhay sa edad na 97 ay on the way na rin sa pagiging santa ng simbahan. Nakadalaw po ako sa Fatima noong batang pari pa lang ako. Napakaganda ng simbahan nila doon. Pero kasama sa pilgrimage yung pagpunta sa bahay ng mga bata. At ang una mong maiisip pagpunta mo ron ay talagang mahirap ang mga batang ito. Maliliit ang kanilang mga tahanan dahil mga magsasaka o pesante ang pamilya ng mga bata. At yun po ang isang malaking sekreto ng Diyos. Ang pinipili niya ng paulit-ulit sa ating kasaysayan ay ang mga maralita, ang mga payak, mga mababang loob. Ang Israel ang pinakamaliit na bayan noon pero ito ang pinili ni Yahweh. Mismong sina Maria at Jose ay galing sa may hirap na pamilya. Ito ang nasa puso ng tinuturo ni Jesus. Sino mang nais sumunod sa akin, matutong magpakumbaba at pagsilbihan ang lahat. Dagdag niya pa, blessed are the poor, theirs is the kingdom. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Gusto mong maging santo? Matutong magpakumbaba. Tulad mismo ng Diyos natin na ani San Pablo ay iniwan ang kanyang kadakilaan at nagmistulang alipin para sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami ng inyong kababaang loob. Amen.

0: Hello?
1: Go ahead, Ivy. Naririnig ka namin. Ano nangyari dyan sa Senado?
0: Yes, Pinky. Around 4:55 in the afternoon, we received information that the helipad was ordered to be cleared and some Senate staff was told not to go to that area. And around 5:20 p.m., another Senate source sent us proof that the entrance to the helipad is barred with a crowbar. And as of 5:39 p.m., we also just received a denial from Secretary of the Interior and Local Government, Secretary John Vicimulia, that he won't be here at the Senate today to arrest Senator Ronald Bato de Rosa, because there are rumors that that Secretary Remulia will be here to carry out the arrest. Thank you.
1: Ivy, ano ba nangyari? Kasi merong, anong sinabi ni Attorney Estrelito Torion kanina? Ikaw ba ang nakausap sa kanya?
0: Ang nakausap ni Attorney Torion was Hannah, but I was in the plenary. At ang sinasabi nila dito ay yung TRO, they will wait for the official announcement. So hanggang hindi nila nakikita yung official announcement that the TRO was denied, hindi sila maglalabas o hindi magbibigay ng kahit anong statement. That's according to Senate President Alan Cayetano.
1: Okay, so ano na ang nangyayari ngayon? Nagpapatuloy pa rin ang kaganapan dyan sa plenaryo?
0: Pinky, wala kami sa loob ng plenaryo at this moment. We're waiting for an ambush interview outside the plenary. Pero sa huling tala natin kanina, ang nasa loob ng plenaryo, wala si Senator Ronald Bato de Rosa. At ngayon ay Senate President Alan Cayetano, former MP Soto, and Senate Pro Tem Rivigarda, and the two brothers, along with Senator John Pero. Ngayon, tinanong kanina sa mga senador, sabi nila, tumuli sa informasyon na here na nga yung headband. At wala isa na senator ay tumuli sa Senator Mark Star at Senator Mark. So, yun ang comment mag-tumuli. At ngayon, nakita nga natin at 5-10 may pro, may naka, may sinasabi sa office sa Senator Mark Star to get to respond to this information act.
1: All right, maraming salamat sa iyo, Ivy Reyes. Puntahan naman natin ngayon si Dexter Ganiba. Dexter, go ahead.
2: Yes, Pinky, katatapos-tapos lang ng mag-live sa kanyang social media page itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. At sa ating monitoring ay isa sa kanyang mga panawagan. Nanawagan siya ngayon, Pinky, at kanyang na magsagawa sila ng
1: Dexter
2: na prayer rally. Yes, Pinky.
1: Pasensya na, Dexter. Go ahead. Medyo unstable yung ating communication. Go ahead. Ang sabi mo, nag-live si Senator Bato de la Rosa at humihingi ng prayer vigil?
2: Oh, na ang pinakalaman ng kanyang live address kanina mula doon sa kanyang tanggapan. Dahil nasundan natin siya kanina, lumabas siya ng session hall ng Senado. Nasabayan natin siya sa elevator packet. Pero patay doon sa kantatin ng Sergeant Army. Pinagkawalan na ang siya sa any floor dito sa Senado ngayon. Dahil sa pinatutupad na elevated alert status dito sa Senado. Ang laman ng kanyang live kanina, nakakatatapos lang kanina lamang, nanawagan siya sa mga taga-suporta para sa isang peaceful prayer rally sa labas ng Senado. Dahil sa tingin niya ay isa ng pamumulitika itong nangyayari ngayon sa kanya. Hindi pa natin nakukuha yung kanyang statement kanina kung ano yung kanyang reaksyon dito sa napapabalita na na-deny yung kanyang hinihinging TRO. Pero yun nga, nakausap na rin kanina ni Hannah ang abogado niya, si Attorney Torion kanina, para dun sa kanilang mga legal remedies kung ano pa yung kanilang mga gagawin. So far sa ngayon, Pinky, ay nagpapatuloy itong sesyon ng Senado at may mga mahalagang Senate bill o mga panukalang batas ang tinatalakay ngayon. At nasa floor itong si Senator Win Gatchalian para idepensa yung kanyang Senate Bill number 365. Na mapagdebatehan din sa

0: dito sa plenaryo. Pero so far, kanina matapos yung napakaraming yung mga actually dalawa yung nakapag-create ng komisyon dito kanina. Una, yung sagutan ni na Senator Kiko Pangilinan at Senator Robin Padilla, hindi lang doon sa floor ng session kanina, kundi umabot ito hanggang doon sa kanilang lounge na siyang dahilan kaya kami nagtakbuhan papunta doon, kasi ang unang balita sa amin nagkaroon ng suntukan sa loob ng Senator's Lounge. Pero nung ating ma-interview naman, nagkaroon ng ambush interview dito kay Acting Senate Sergeant at Arms, Retired General Mau Aplasca, ang sinabi niya wala namang nangyaring ganong pisikalan, kundi nagpatuloy lang doon sa Senator's Lounge yung mainit na palitan ng mga salita ni na Senator Pangilinan at ni Senator Padilla. Another thing is yung matapos nga mapabalita itong na maaring posibleng ipatupad na itong arrest warrant kay Senator De La Rosa, matapos yung napapabalita din na mayroon ng desisyon ng SC na ibasura yung kanyang hinihinging TRO, ay isinarado na rin ng Senado ang isa pang gate nito, itong GSIS gate, at wala munang pinapapasok. Maliban na lamang kung sila ay empleyado ng Senado o kaya may mga ID na inisyo ng Senado ang silang makakalabas o pasok lang dito sa premises ng Senado sa ngayon. Kanina pang umaga ay sarado na rin yung main gate, yung nasa Diokno Boulevard na gate ng Senado, dahil nga din doon sa mga isinasagawang kilos protesta, hindi lang ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa, kundi yung nakakasa kanina na rally ng Akbayan Group at iba pang mga kaalyadong grupo na pinapanawagan yung pag-impeach kay VP Sara. Piggy.
1: Dexter, kanina na panood ko pa si Senator Bato at sinabi nga niya na kumbaga he was able to heave a sigh of relief. Nagpasalamat pa siya, sabi niya, kay Auntie Claire, kay Yusek Claire Castro, dahil nga daw sinabi ni Yusek Castro na papayagan siya to exhaust all legal remedies. Kaya tila nagkaroon ng change of siguro behavior ngayon, dahil nga bigla ngayon humihingi siya ng asking for a prayer rally outside the Senate premises. So kailangan pa nating tutukan kung anong mga huling kaganapan dyan. Ang sabi nga ni Dexter kanina ay nakausap ng ating kasamahang si Hannah T., ang abogado ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Estrelito Torion. Alamin natin kung ano ang kanyang sinabi mula kay Hannah.
2: Yes,
1: okay,
2: Pinky.
1: Hannah, go ahead.
2: Yes. Pinky, sa ngayon, actually, literally just a few minutes ago, nakausap natin si Attorney Estrelito Torion about the possible the status of the Supreme Court petition that they filed kagugnay nga nung kaso ni Senator Bato de la Rosa sa pagpapapigil nitong umanoy ICC warrant of arrest. And sabi niya, the SC will announce something this afternoon, kaya raw nagkaroon sila ng pagpupulong with De La Rosa. Actually, bago nag-suspend or nagkaroon ng break itong Senate session kanina, nakita natin na nakikipagpulong si De La Rosa with his legal counsel, that's Attorney Salito Torion and Attorney Jimmy Bondoc sa fifth floor. So far, Pinky, nakikita pa natin kanina itong si De La Rosa at nagtanongin natin kay Torion kung well, De La Rosa remain in the Senate. Sabi niya yes, at hanggat kayang i-exhaust ang lahat ng legal remedies, they will stay here in the Senate. At tama nga yung sinabi ni Dexter na mismong si Bato na yung nag-claim na merong umanoy nakaamba na paghain ng warrant of arrest at pag-aresto nga, posibleng pag-aresto raw kay De La Rosa matapos ang Senate session ngayong hapon. Kaya that's about 10 to 20 minutes ago na nasa fifth floor pa itong si Senator Bato de la Rosa. Sa ngayon, Pinky, nandito tayo nag-aabang sa off-limits area ng Senado dahil nakakuha tayo ng information na maaari raw dumaan dito yung mga otoridad. We've yet to confirm this, Pinky. Pero just in case, naka-standby tayo rito, and also Nakausap natin itong si Senate Sergeant at Arms Mawaplaska at kinoconfirm natin kung meron bang existence ng or presence rather ng NBI, DOJ, even Interpol authority.

0: Let's lang din po.
1: Ako lang yung tagilig sa aming lahat.
2: Mamaya sa agenda, resolusyon ng limang senador na nananawagang sumuko na si Senador Bato de la Rosa, tinawag na kabastusan ni Senate President Alan Peter Cayetano sa sakyang ginamit ni de la Rosa papuntang Senado sa bagong SP pala. Sana all manhid. BP Sara wala raw nararamdaman sa pag-impeach muli sa kanya ng Kamara. Exclusive, DPWH, wala pa umanong nasisimulang major infra project ngayong taon. Ilang kongresista nanghihingi pa rin daw ng kickback. Hindi lang robbery at extortion, PGMN, pinaiimbestigahan na rin dahil sa posibleng red tagging. Luzon at Visayas grid, itinaas sa red alert. Rotating brownout posible ayon sa Meralco. At Rian Ramos, Michelle D. at Sam Panlilio, kinasuhan na ni alias Toto.

0: Nasa wanted list na ng ICC si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang sesyon naman ngayong hapon, muling nabalot ng tensyon. Matapos umugong ang umano'y panibagong tangka para damputin si de la Rosa. Narito ang agenda report ni Hannity live nag-uulat mula sa Senado. Hana, natuloy ba? Meron ba talagang attempt muli na arestuhin si Senador Bato?
1: Corina, hinihintay natin yung

ng aksyon ngayong hapon, lalo na sa panig ng Korte Suprema matapos ang umano'y pag-deny ng temporary restraining order ng Korte Suprema pagdating doon sa

0: ay nagkamatak-matak tayo dahil sa personal na interest ng mga Pilipino.
1: Wala naman daw siyang nararamdaman kahit dalawang beses na siyang na-impeach ng Kamara at hayaan na lang daw niyang magsalita ang kanyang defense team sa impeachment. Pero may patutsadang VP sa mga senador na naghain ng resolusyon na nananawagan kay Senator Bato de la Rosa na sumuko na sa mga otoridad.
0: Hindi yan panawagan ng kahit sinong tao dahil ang isang warrant of arrest na hindi issued by a Philippine court cannot be implemented in Philippine soil.
1: Sabi naman ng Department of Justice, maaaring isuko ng bansa ang isang pinaghihinalaan o naarestong individual sa international court sa ilalim ng Republic Act 9851. Pwede rin daw ang extradition. Matatanda ang RA 9851 din na naging legal basis para sa pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte noong Marso ng nakaraang taon. Sa ngayon, maayos naman daw ang lagay ng dating Pangulo ayon kay VP Sara. Pero hindi pa raw sila nagkikita ng bagong defense counsel nito na si Peter Hintz. Para sa Agenda, Chet Gatchaliana, Billionaire News Channel.
2: Handa na raw ang bagong lead defense counsel ni FBRRD na si Peter Hintz mula sa paghawak ng mga kaso ng genocide hanggang sa pagiging consultant ng heads of states

0: Hawak na ng Office of the Ombudsman ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Sa ilalim nito, ilang former at incumbent lawmakers ang pinakakasuhan. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
1: Naisumiti na sa Office of the Ombudsman ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee na dating pinamumunuan ni Senator Panfilo Lacson. Kinumpirma ito ni Assistant Ombudsman at Spokesperson Amico Clavano. Anya, ipapasa na nila ito sa mga grupong nakatoka sa investigasyon ng mga kasong kaugnay sa flood control scandal para magamit at mapakinabangan kung kinakailangan. Ayon naman kay Lacson, hindi masasayang ang kanilang mga

0: An extortionist threatens to profit from fear. A commentator criticizes to persuade. An extortionist
1: na makabagong Starlink direct-to-cell service na unang ma-adopt ng Android users sa unang bahagi ng Hunyo. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
2: Hi, on the agenda ang war on Iran sa pagpupulong ni US President Donald Trump at Chinese leader Xi Jinping. Papunta na ng Beijing si Trump para sa kanilang summit sa Huwebes at Biyernes. Bago umalis ng Washington DC, sinabi niyang mahaba ang magiging diskusyon nila ni Xi, pero hindi raw niya kailangan ng tulong ng China para tapusin ang gera.

0: Nasa red alert status naman ang Visayas at Luzon grids hanggang alas 8 ngayong gabi dahil yan sa kakulangan ng supply. Kaya naman nagsagawa ang Meralco ng rotational brownouts sa ilang bahagi ng Luzon. Apektado nito ang higit 200,000 customers ng power distributor. Iniutos na ng DOE sa NGCP na agarang iresolba ang transmission constraints sa mga apektadong grid.
1: Kapapasok lang na balita, hindi muna naglabas ng TRO ang Korte Suprema sa warrant of arrest ng ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Sa halip, inatasa ng Supreme Court ang mga respondent na magsumite ng kanilang komento sa loob ng 3 araw. 3 araw din ang binigay ng Korte kay de la Rosa para sagutin ang isusumiting komento ng respondents na kabilang ang DOJ, NBI at PNP.
2: Michelle D., Rian Ramos and Sam Panlilio now formally facing complaints for alleged illegal detention and physical injuries. Kaugnay ito sa Angpao scandal that first emerged 4 months ago. The details sa Gender Report ni Andrea Salve.
3: Magkasamang dumating sa NBI ngayong araw ang driver na si Alias Totoy at si Volunteers Against Crime and Corruption President Arsenio Boy Evangelista. Matapos ang halos 4 na buwang paghihintay, formal nang sasampahan ni Totoy ng mga kasong kriminal sa Makati Prosecutor's Office ang dati nitong boss na si Rian Ramos at ang showbiz housemate nitong si Michelle D. Kaugnay pa rin ito sa umano'y illegal detention at pananakit sa kanya matapos pagbintangang nagnakaw ng angpaw na naglalaman umano ng mga pribadong larawan ni D. Sinamahan sila ng mga ahente ng NBI Homicide Division na siyang trumabaho sa reklamo ni Totoy. Kabilang sa mga reklamo ang slight illegal detention, unlawful arrest at physical injuries.
4: Kahit na matagal, almost more than 4 months, but I think the case is airtight, malakas at very confident kami na ito ay sasampa sa high court. Let the court decide ang case ni Totoy based on merits and all evidences presented.
3: January nang dumulog sa NBI si Totoy para paimbestigahan ang kanya umanong sinapit kina Ramos. Nasangkot pa raw ang ilang kawanin ng Makati PNP na umaresto umano sa kanya matapos siyang ireklamo ni D. Sa panayam ngayong araw, naging emosyonal at hindi na gaanong nakapagsalita si Totoy.
5: 4 months din to, you know?
6: Okay, lumabas na pandurek. Tawarin ko.
3: Una nang itinanggi ng mga kampo ni na Ramos at D ang mga alegasyon sa kanila. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
2: Major update sa DUI case ni Tiger Woods. May access na ang Florida prosecutor sa kanyang prescription drug records. Nag-agree dito ang company Woods, though on a protective order, meaning his records will be kept out of public view. Inapprove ito ng judge after a brief hearing.
7: Judge, we have filed a response objecting, noting that Mr. Woods has a constitutional right to privacy in the records. In the response, we acknowledge that privacy right is not absolute.
2: The subpoena covers prescriptions filled between the start of 2026 and March 27th. Woods was

0: Sinabihan po ang gobyerno na sumagot in 3 days and the camp of Senator Bato.
1: No, but the resolution of the Supreme Court says in the interim it can.
0: It can.
1: It can issue.
0: So what do you think they should do right now, sir?
1: Yeah, because there's chaos there. All it has to do is to issue an order stopping the government from enforcing the warrant of arrest. Tapos na yan.
0: Pag ganun ho ba?
1: Or the president can order it.
0: Yeah, yung dalawa.
1: Ganun lang. Sabi niya, tingilan muna ninyo. Di ba?
0: Attorney Sal, is that something the justices can do right now? I mean, yes. How do they actually do that?
1: I read the resolution. In the interim, it can do something. If necessary, palagi ko necessary na.
0: Yung mga options na sinabi niyo, pwedeng magsalita ng Korte Suprema, pwedeng sabi mo nga ipatigil ng Pangulo, and yung isa pwede rin mag-surrender si Bato. Yun yung mga posibleng options. Nahantong po kasi tayo.
1: Pag sumurender yan, dadali niya sa Hague.
0: Yeah.
1: O edi, eto na naman tayo.
0: Yeah. Well, certainly, if he surrenders. Or is there even a possibility, Attorney Sal, that if he surrenders to authorities, Philippine authorities, that he will still be kept protected in the Philippines while seeking options and legal remedies?
1: Palagay ko nakahanda na yung aeroplano dyan. If he surrenders, diretso na yun sa Hague.
0: You don't think that he will be given a chance to seek legal remedies?
1: Kung yung dating presidente, hindi binigyan ng chance yan pa.
0: Let's go to Lian Bustillos. Lian is on the line. Lian, nandiyan ka sa labas ng Senado?
2: Yes, Pinky, narito ako ngayon sa labas ng entrada ng Senado kung saan kasalukuyang napakataas ng tensyon sa pagitan ng kapulisan at ilang supporters ni Senator Bato de la Rosa. Ngayon nga, sa kaliwang bahagi ng entrada ng Senado, ay talagang nagkumpulan na ang mga supporters ni Senator Bato de la Rosa. Nadagdagan na rin ang bilang ng mga kapulisan na nakapaligid sa Senado mula kaninang hapon ng 1,200. Pinadagdagan na ni Police Major General Anthony Abirin ng 200 pa. Sa kasalukuyan, may 1,400 na PNP personnel ngayon na nakaantabay sa paligid. Hindi lamang sa harap ng Senado, kundi sa kahabaan ng JW Jokno Boulevard. Nakikita ko rin ngayon sa aking harapan ang ilang mga SWAT personnel na nakaantabay habang patuloy ang heightened security dito sa paligid ng Senado. Pinky.
0: Alright, Lian, yung mga pro and anti, nandyan pa ba? Pro Senator Bato, pro FBRRD, anti, yung sinasabing kailangan ng arestuhin si Senator Bato, are they still all there?
2: Pinky, sisilipin ko lang saglit kung narito pa ang mga anti-Duterte groups. Pero mostly, ang nagiging dahilan ng komosyon ngayon ay ang mga pro-Duterte groups na talagang nagpupumilit na makapasok sa gilid na bahagi ng entrance ng Senado. Pinky.
0: And you would say, Lian, that cordoned off naman yan. Kahit na magpumilit sila, ay nananatiling sarado yan para sa kahit na sinong gusto man pumasok.
2: Yes, Pinky. Actually, mga 10 minutes ago, merong ilang mga tauhan na sa loob ng Senado na nagdagdag ng metal fence sa harap nung gate ng Senado upang masiguro na talagang walang makakapasok dito sa mga protesters na nasa labas ng Senado. Pinky.
0: Sa loob, Attorney Sal. Sige, Lian, thank you so much. Mag-ingat ka din dyan. Babalikan ka namin maya-maya lamang. Attorney Sal was asking saan galing yung shots. I think when we saw it, Attorney Sal, ito yung sinasabi nila sa second floor ng Senado.
1: Pero
0: it appears, ha, sir?
1: Di ba hindi naman nakapasok na ba?
0: Ang alin?
1: Yung mga mag-aaresto?
0: We don't know if these are the people who will arrest. We're still not sure. But we saw some personnel. It appears military men. Nakita
1: yung mga itsura? Yung mga parang police? Police ang uniform nila. Kanino ba yun?
0: Hindi
1: natin malaman kung yan, ganyan. Is that securing the Senate or trying to arrest someone?
0: Ang nagsisecure kasi ng Senate, di ba si Osa? So this is
1: pero pwede naman silang humingi ng saklolo sa
0: ng,
1: PNP.
0: Reinforcement. Oh. Right. All right. Again, this is breaking story, so we need to get more information. We don't want to give you false information or wrong information for that matter. Let's talk to Marlon Ramos. He's also on the line. Marlon, what is going on? Marlon?
3: Bernard, hanapin niyo muna si Hana.
0: Marlon, you're on air.
4: Yes, Pinky. Yes, good
0: evening. Sige. Marlon, nasan ka? Can you tell us where you are and what's going on?
3: Ngayon, Pinky, nandito kami sa may
4: Legacy Hall, malapit sa Legacy Hall ng Senate, kung na, yung pagpasok mo, nandito kami sa may second floor. Apparently, doon sa initial information na kuha natin, may mga armadong individual na umano nagtangkang pumasok sa Senate building doon sa may bandang likod sa bintana. Mga sabi nung ano information na nakuha natin kanina, naka-vest daw ng NBI. Naka-vest ng NBI at umano sila ang unang nagpaputok. Kanina, Pinky, narinig natin siguro mga hindi pababa sa mga 20 putok yung narinig natin. Kaya nagkagulo dito sa loob ng Senate building kasama yung mga kasamahan natin sa media, nagtakbuhan. Ngayon, Pinky, nakikita ko more than 20 na armed personnel ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Kasama dyan yung bagong talaga na Sergeant at Arms na Secretary General Mau Aplasca, nakita natin siya kanina. Mm-hmm. Meron siyang assault rifle, naka-vest din siya na itim. Kasama dito may mga PNP. PNP tapos meron ding mga armed, naka-full battle gear na Philippine Marines. Mm-hmm. Na contingent din niya ng USAA, part siya ng Senate Security.
0: I see.
4: Ano itong PNP? Siguro yung PNP, Pinky, siguro mga higit 10 ito. Karamihan sa kanila naman ay naka-short firearms. Mga miyembro ito ng PSPG.
0: Okay.
4: Contingent din to ng Senate Security, Pinky.
0: So, thanks for giving that, siguro, so we understand it better. Marlon, so tama ba to na yung nakita natin na naka-fatig that we are assuming? Assuming lang, no, Marlon, na ito yung Philippine Marines. Ano to? Parang they're there to support.
4: Nandito to. So talagang ano to, miyembro to ng Senate Security, nagbibigay ng seguridad dito sa buong compound ng Senado. Hindi naman sila galing sa labas.
0: Uh-oh.
4: Sila talaga yung naka-deploy dito sa Senate. And yun naklaro natin sa kanila kanina.
0: Okay, and pati yung sinasabi mong 10 miyembro ng PNP ay kasama din ang USA. Kumbaga lahat yan, magkakasama sila.
4: Yes, PSPG to, Pinky. Uh-oh. PSPG na naka-assign dito sa Senate.
0: PSPG, yung 10. Yung nakikita.
4: Yes, yung 10. Tama, yung 10.
0: Okay.
4: Ngayon, hindi pa malinaw, Pinky, kung meron bang tinamaan, kung meron bang sugatan.
0: Uh-oh.
4: Pero tingin ko kung sa parte ng mga security ng Senado, mukha namang wala. Otherwise, nakita natin yun, tinakbo dito sa ano. Kasi dito din, on the same floor, makikita natin
0: lalabas
4: yung clinic. Uh-oh. Yung clinic ng Senate. So far, wala namang dinala doon.
0: Marlon, yung vantage point kasi namin, ano, I don't know kung ito, pero yung may lumalabas.

0: natin maalaman kung ano kasi nagagawa pa. Pero alam po na yung SOP nangyayari. Alam, yes, ano, na-report namin kayo.
1: Sila, sir?
0: Yes, pa-retreat, nagpaputok. Yun ang ginawa.
1: Wala na po sila sa building, sir. Is that safe to say?
0: Yes, hopefully. Pero secure naman yung area. Kaya nakalakondo.
1: Nakalating sila sa building. Taka. Ilang NBI agent ito, sir?
0: Hindi namin ma-determine kung ilan talaga, no? Kasi mm-hmm. kung ilan team sila na nag-attempt sa pumasok dito. Oh, nagagawa pa ng assessment sila sa...
1: But what we are sure is nakapasok sila ng tenant building.
0: They attempted, yeah, nakapasok.
1: Paano, sir?
0: Sa kabilang building.
1: Yung dinidrill? Yung dinidrill sa baba?
0: Wala pang assessment kung may natamaan o wala. Ang ano lang, isagat kami silang pumasok dito sa atin. Sa Senate. Inassess pa po yung situation. So,
1: natin nila. Bakit sila nagpapakasabay sa atin?
2: Bakit po nagtanong ilang tutupan?
0: Well, nung sila, nung nakita sila ng team natin, so na-alert sila. Siguro ang assessment nung nakita nila na nandiyan yung team natin na nakabantay, nakaabang. So to divert the attention, nag-draw ng fire, pumutok sila. Retreat.
1: And then
0: we have to
1: bakit po sila pumasok, sir? The NBI agent.
0: Hindi namin alam po anong purpose nila. Well, ano yan, ha? Hindi ko sila sabi na perceived NBI. Papasok sa premises ng Senate at not unless na talagang may order na hawak. I cannot confirm. Maybe it's based on security. I won't reveal kung ano yung mga sining nandito.
1: Is Senator Batoste?
0: Safe here. Yung rest assured, lahat ng plan dito sa Senado is safe. We are on a lockdown right now. So, pakiusap sa mga sama natin. Kalmado lang po tayo.
1: Okay.
0: At para ano? Inassess lang po, ano? So, konting taste lang
1: hindi
0: po.
1: Alam po hindi alam po magsiserve sila ng...
0: Walang ano, walang order. Ang instruction ni sa SP to, to check.
1: Hindi alam ko.
0: Wala mo nang papasok na...
1: Are they going to serve warrant from ICC warrant?
0: Kasi hindi namin alam, hindi naman sila nakaano. So, okay. We can jump it.
1: How do you treat that, sir?
0: Well, actually, inaano namin, kakausapin pa namin yung NBI talaga. Kung talaga bang kasi,
1: tao talaga nila.
0: Kasi madami pwede kasi mag-sabi na NBI is or any local agency. So, sa doon mo yung ilang mabibigong mo ng ano.
3: Is possible na NBI talaga may pananagutan sila rito?
0: Of course. May criminal liability sa pagpasok nito.
1: And it's a clear violation, sir.
0: Violation. Okay. Una-una, sila dito, in-endure nila yung buong lahat ng tao na dito sa Senado.
3: May suka ba kayo security?
0: We are okay, we are secure here, don't worry.
1: Senator Bato is safe, sir.
0: He's safe.
1: Okay.
2: Pero sir, well, meron doon sa mga nagtangkang pumasok, walang nakapasok kahit isa.
0: Wala naman. Yun lang ano, nung nakita nila, alert yung team natin eh, nung nakita naman.
1: Ayun, wala na sila sa building, sir. Wala na.
0: Wala.
1: We don't know kung sumay.
0: Hindi namin alam kung nakalakso pa rin. Well, ang instructions ito, to secure the area, i-check kung ano yung mga ano. Mga assessment po na kami, mag-focus tayo assessment.
1: Okay, sir. Sige, sir. Salamat, sir. Thank you.
4: Ayan, Pinky.
5: Okay.
4: Pinky.
5: Yeah, Marlon, I can hear you.
4: Kuha natin si Director Senate Secretary Dong Mendoza.
5: Yeah. Patuloy ang kanilang pag-assess sa situation, ano? And so far, I didn't catch the part. Sabi niya, I know that they're continuing to assess the situation, but did he mention if anybody was injured?
4: Sabi niya, wala.
5: Okay.
4: Hindi niya alam doon sa... Ang sinasabi niya, Pinky, ang ginamit niyang term ay perceived NBI agent.
5: Right.
4: Dahil hindi pa sila sigurado. Pero... Pumutok daw yon habang nag-retreat. Ito, dumadaan sa harapan natin, Pinky, si General Mau Aplasca, yung Sergeant-at-Arms ng Senate. Wala ang Senate, nang ginihap niya ba rin.

0: Hello, hello. Hello,
1: yeah.
0: Pinky?
1: Yeah, yeah.
0: Hello, Pinky, ngayon, medyo bumaba naman yung tension. Sinasabi din kanina ni, narinig natin, sinasabi ni Secretary Dong Mendoza na secured yung buong area, yung buong building ng Senate, pero hindi niya masabi kung ilan pang senador ang nasa loob.
1: Mm-mm. I think he was saying for security reasons also,
0: yes,
1: no?
0: Yes, for security, yeah. Yes, yes.
1: Yeah. All right. Sige, Marlon.
0: Pero ngayon, Pinky, nakikita natin, meron pa rin at least anim na miyembro ng Philippine Marines in full battle gear na nandun pa rin sa dulo ng second floor kung saan sinasabing nagtangkang pumasok.
1: Mm-mm.
0: Yung mga
1: perceived
0: NBI agents. So, nasa may bandang likod to. Kung alam ko, Pinky, familiar ka rin dito sa Senate building. Nandun sa may bandang multipurpose hall ng Senado, dun sa may sa second floor. Kasi doon ang pinakamalapit na area sa building naman ng GSIS. Sinasabi ni Sec Dong kanina, apparently galing doon sa building ng GSIS yung sinasabi ng perceived NBI agent.
1: Okay. Marlon, also take care. We'll continue to get more updates from you, at least kung meron mang Attorney Sal. Marlon, thank you so much.
0: Okay.
1: Kung meron mang good news, salamat, Marlon, ay wala namang, wala nasaktan.
0: Mukha namang wala nasaktan. Tama.
1: Okay, Marlon. We'll get back to you in a bit. So, yung kinuwento po sa atin ni Marlon is that Attorney Sal, yung nakita natin na naka-fatigue sa Philippine Marines is ano pala, parang contingent din ng OSAA. Kumbaga security din ng Senado. Gayun din yung PNP. Kausapin po natin ngayon si NBI Director Melvin Matibag. Director, magandang gabi po sa inyo. Sir, pumasok ho ba ang mga NBI agents dyan sa Senado?
2: Wala po. Negative po yan. Actually, tinawagan nga po ni Senator Loren, parang sinasabi, i-palisin yung mga NBI doon. Eh wala naman po kaming NBI doon because there's no instruction. At saka they have our commitment na hindi kami pupunta doon.
1: Yeah, sabi nga ni Secretary Dong Mendoza, meron kasing usapan and even you said it on national TV and succeeding interviews,
2: yes,
1: that
2: opo,
1: you will honor
2: opo
1: that protective custody. Opo. Hindi ho ba pending opo the investigation sa inyong mga tauhan? So you are certain, you are 100% sure that these are not your agents? This perceived NBI.
2: Sigurado po, kasi po, nandirito po kami ngayon sa Sequoia Hotel.
1: I'm certain, wala akong inutos, wala, hindi NBI agents yan, kumbaga.
2: Wala po akong inutos. If there's somebody who did it na nasa unit namin, wala po akong instruction na gano'n. It should be investigated po at maparusahan yung dapat parusahan to. So, kasi sino po ba? Saan ba nanggaling talaga? Saan nangyari? Well, very easy po lahat eh. Sabi lang sa akin ni Senator Loren, pinuputukan kami rito. So, paano yan? Di sa loob. Ito nakapasok. Eh, hindi nga po kami makapasok dyan.
1: Mm-hmm.
2: Ako na nga po yung papasok kahapon. Take time para mag-clearance. Mayroon po mga Marines na ngayon dyan. So, dapat po siguro, dapat. Sabi ko nga, hulihin po nila. Hulihin nila yung nagkaputok po ako sakali.
1: Dapat po siguro mahuli talaga yung mga sinasat perceived NBI agents, director, to get to the bottom of this situation and find out exactly what happened over there. Did the senators ask you to go there, sir? Meron ho ba siyang...
2: Yung po yung sabi nila, you found out. You found out, sabi niya ngayon, find out. Okay, they do that. Hindi ko na alam kung anong order ang gusto nila.
1: Hmm. Well, this obviously is a different case, sir. Hindi ho ba? Kasi nagkaputukan na po sa loob ng Senado eh.
2: Kaya nga po eh. Hindi naman din po kami papapasukin doon ngayon. Dahil siyempre, ang perception na nila, NBI yon. So kung papasok kaming may dala kaming unit doon, di baka mamaya kami naman po ang putukan.
1: Director, ano ho ang plano ng NBI or orders from higher-ups regarding the arrest warrant on Senator Bato?
2: We are in the process pa po of inter-agency coordination to find out what is the best thing to do po. Na, and, yun na nga po, involved yung mga ganito, yung mga ganitong bagay po na nangyari. We want to avoid these things po.
1: Opo. Interagency coordination, which agency, sir?
2: DOJ, PCTC, Office of the President po, tsaka po DFA. So lahat po ng concerned agencies and with PNP also. So lahat po yan, i-engage po natin.
1: And so far, what can you tell us about the talks among interagency, among
2: actually,
1: the...
2: Wala ba

0: ng habeas corpus.
1: Oo, kasi papatawag eh. Tatanong niya,
0: what happens in a situation like that? Please explain to us, sir.
1: Pag kasi pag nagbalik ng habeas corpus, ang korte kagad papatawag yung

0: Then?
1: And then the judge will call the respondent. Para malaman niya, oh, ano masasabi mo rito? Di siyempre, he will explain. Oh, mali yan. Illegal yan.
0: And then
1: the judge will rule kung nasa tama yung warrant mo, hindi.
0: So, ang ending po nun, either the judge issues an arrest warrant to second the ICC warrant
1: or denies it. Either the judge
0: affirms
1: the validity or the legality or says hindi po pwede yan.
0: All right. Balikan po natin si Marlon Ramos. He's on the line. Marlon, go ahead.
2: Hello. Hello, Pinky. Good evening, RDL. So ngayon, nakapasok na dito sa building si Your Secretary John Victor Molya. At ngayon, mga nakikipagpulong sa kay Senate President Alan Peter Cayetano dun sa kanyang opisina. Dito rin sa second floor. Etong Pinky, yung opisina ni SP Cayetano, siguro mga 67, siguro mga 100 meters away lang kung saan nangyari yung putukan kanina. Same floor, Pinky, but yung area kung saan sinasabing nagtangkap pumasok yung perceived NBA agents, nandun lang sa dulong floor. Ngayon, nandito sila, naka-cordon kasi yung area, Pinky, obviously for security reasons. So, hindi natin na makita kung saan na mismo sila nag-uusap, Pinky. Pero ang sabi sa atin, nag-ipag-meeting na si Secretary Remulla with Senate President Cayetano.
0: Yeah, that's something we need to find out kung anong magiging pag-uusap nila, ano yung scope, ano yung kanilang magiging agreement. Marlon, because I spoke to NBI Director Melvin Matibag a while ago and he denies that any nag-uto siya ng kahit na sinong NBI agent na pumasok dyan sa Senado. Dahil sabi nga niya, ino-honor pa rin daw nila itong protective custody kay Senator Bato de la Rosa. Kaya nga sabi ko sa kanya, sabi ni Sec. Jen Mendoza, perceived NBI agents.
2: NBI agent. That's interesting. Kasi kanina may mga nakausap tayo na ilang miyembro ng usahan, sinasabi nila, kasi tinanong ko paano nila nasabing posibleng NBI agents. Sinasabi lang nila, yung vest daw na nakakita, may nakalagay na NBI.
0: Yeah.
2: Nakita nila. From their vantage point, nakita nila na NBI daw.
0: Yeah. Actually, pinag-uusapan namin yan ni Attorney Salvador Panelo. Tinanong niyo sa akin, paano nila nalaman na perceived NBI. And I actually just assumed, baka naka-jacket o naka-vest. But I was telling Director Melvin Matibag, ang dali din namang, whether it is true or not, ha? What I'm saying is, that kind of vest, jacket, t-shirt, whether it's PNP, NBI, etc., ay madaling makuha o mapagawa ng kahit na sino man.
2: Tama yung Pinky. And there have been several incidents before, cases previously, wherein individuals na hindi naman dapat nagsusuot ng uniforme ng mga uniform personnel, mga law enforcement agents, nakakabili lang, madali makabili at magamit at magpanggap, Pinky.
0: Napakahirap ng sitwasyon dyan, Marlon. Sa dami ninyo dyan, USAA, senador, yung kanilang mga staff, yung mga taong papasok labas dyan, mahirap, it is chaos. What happened a while ago when those shots were fired, and I can't imagine yung inyong pinagdaanan dyan, dyan sa Senado.
2: Tama, Pinky. And ako, sa tagal ko sa industriya natin, sa tagal kong pagiging journalist, ako hindi ko maisip na pwede mangyari ito sa Senate, no, lalo pa sa ganitong panahon. Yung huling experience ko natin, yung coverage natin ng Mindanao noon, at saka nung Oakwood Mutiny ng panahon nila Senator Trillanes.
0: Yeah.
2: Yung ganitong katindi na tensyon. Ngayon, nandito pa

mga latest video kung nasaan si Senador Ronald Bato de la Rosa maging si Senador Robin Padilla. Although ang huling kita sa kanila kanina ay naandun sa elevator na may mga dalang maleta at ang tinatanungan ng tao ay kung nasaan na ngayon si Senador Ronald Bato de la Rosa. All right, nandyan ngayon sa linya ng ating komunikasyon si Hannah T para humingi tayo ng update. Hannah, kamusta? Anong latest dyan? As I heard kanina kay Pinky, ang report mo ay nagpapalabas na ng mga tao. Hannah? Go ahead, Hannah T. All right. Subukan muna nating ayusin ang ating linya ng komunikasyon. Ito pong napapanood ninyo ngayon ay ang mga video footages po natin mula sa Senado kung saan ay isa-isang pinapayagang lumabas yung mga sasakyan. Posible ho ito yung mga senador din na naipit sa loob from the majority. Pero ito po mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad ng Senate Office of the Sergeant at Arms mula po yan sa USAA at naka-full battle gear pa rin sila. Ayan po, lumalabas na po yan sa, yan ay sa joke, no? Tama ba ako, no? Yung gate na ayan, ito pong footage na nakikita ninyo sa labas ng Senado. Yung ilang mga miyembro ng media ay pinalabas kanina. Ito, kanina may pinalabas sa sasakyan. Binuksan po yung basement parking ng Senate. Pero ngayon ay

0: niyo sinabi sa atin ng Senate OSAA kanina, kaya binigyan tayo ng pagkakataong makapasok saglit para makuha yung mga kagamitan natin kasi they're going to have a sweep nga. So lahat ng Senate media nagkaroon ng about 5 minutes of retrieving their stuff. At ngayon nakikita natin some of the staff of senators are exiting already. Ito yung mga Maro and media people ng mga senador, mga chief of staff. At actually, maalala ko lang, Wedge, si Garafil, upon her exit, nakaalis na rin yung ilang staff mula sa House of Representatives kasi kasama niya yun kanina nung na-transmit yung articles of impeachment.
1: Aha. Okay, so Hana, sa kasalukuyan, yung ilang mga senador nandiyan pa rin sa loob at siguro kasabay na rin itong mga pinapalabas because we have now a live footage coming sa team ninyo.
0: Yes.
1: Itong mga nag-aalalay sa kanila are from the OSAA as well?
0: Yes, yung mga nakikita nyo ngayon na nag-guide doon sa pagbaba ng mga employee, yan yung Senate OSAA na most of them are in full gear, in protective gears dahil... kanina, bago binuksan yan, nag-ronda muna itong Senate OSAA kasama yung mga kapulisan bago nagpag-desisyon ng buksan nga yung pintuan yan or yung railing. At doon na nga rin dumating si DLG Secretary John Vicremulia at hindi niya pa kasi masabi kung ano yung plano at anong impormasyong nangyari, anong what really happened. But etong mga lumalabas ngayon, yan yung mga staff ng mga senador. Pero wala pa tayong sighting kung nakalabas na rin ba itong si SP kasi upon the upon talking to Remulia, sinabi niya na he's there to meet the senators.
1: Okay. Nasaan ngayon si DILG Secretary John Vicremulia as doon sa nabanggit mo kanina, kausap niya si SP Cayetano?
0: Yes, Wedge. Sinabi niya na bago siya pumasok doon sa loob ng Senate premises, secure niya itong si mga senador at kakausapin niya si SP on what just happened at hindi niya dinisclose kung ano ba yung specific role niya in what just happened. Pero sa ngayon, kukumpirmahin natin kung kasama ba ni Remulia itong si SP and also other senators.
1: Okay.
0: Sa ngayon, Wedge, from what we can see, there are several police men na naka-antabay. So kung ano yung nakikita nyo, sa likod niyan merong mga police, more than 20, who are doing rounds at yan yung mga nagkakatid sa mga Senate employee palabas ng gate.
1: Mm-mm. So ngayon, nag-i-evacuate yung mga tao dyan sa loob ng Senate because yung sweep nga na tinatawag, is that the main reason o may iba pang dahilan bakit pinapa-evacuate yung mga tao pang naiwan sa loob?
0: Ayan yung main reason, Wedge, actually, nung kinausap natin yung OSAA, sinabi niya kasi na delikado raw sa loob. Yun yung tinanong natin, bakit mo pinapalabas yung mga empleyado, bakit nyo pinapuha yung gamit namin? Sabi niya, it's dangerous inside, kaya nila pinalalabas yung mga empleyado. At sa tingin ko ngayon, Wedge, yung mga OSAA na lang ang nasa loob, plus a few staff na nagliligpit na lang ng kanilang gamit.
1: Mm-hmm.
0: At kanina kasi, Wedge, from what I can recall, kay Senate Sergeant-at-Arms Maoplaska, nagdeclare siya ng lockdown before all of this happened. At maaga nakaalis lahat ng Senate employees, halos lahat, as early as 6 p.m. kahit 7 p.m. yung uwian nila.
1: Hana, can you verify the information we heard na yung nangyaring putukan daw kanina ay mga blank bullets lamang at wala naman talagang tinamaan dahil dun sa panayam ni Pinky Webb sa On Point kay NBI Director Melvin Matibag, sinabi na niya hindi nila tauhan yan at ang banggit din ni Senate Secretary General Marca Mendoza, perceived lang eh, hindi siguradong mga taga-NBI talaga.
0: Wedge, doon sa huli kasi nating kita, kasama yung mga otoridad kanina na naka-full gear, dala nila yung long gun, it sounded like gunshots. Pero meron na rin kasi tayo mga impormasyon na naririnig dito na it might be drawing or kung ano bang operasyon yung nangyari kanina. Pero sa hanggang ngayon kasi, we tried to also get Remulia's response or a clarity when it comes to that because, of course, we want to know kung blank

0: Sa loob ng mga kwarto, mga senador, kasunod ng mga sunod-sunod na putok ng baril sa Senado. Hindi anya nila alam kung bakit kailang umabot sa barilan ang paghahain ng National Bureau of Investigation ng arrest warrant para kay Senador Bato de la Rosa. Dagdag pa ni Cayetano, itinanggi ng NBI na kanilang operatiba ang nasa loob ng Senado.
1: Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, huwag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaha mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help.
2: That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. So sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis nyo kami dyan. So, well, then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan.
0: Apat na senador umano ang nakakuha ng tip na umalis na sa Senate building dahil magkakaroon ng gulo ngayong gabi. Pero giit ni SP Cayetano, hindi anya umalis ang mga senador, lalo pat hinintay ang pagdadala ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa niya, mananatili anila sila para kay Senador Bato de la Rosa.
1: Sergeant at Arms, PNP, Marines, dadating si Sec. Remulla, please escort them, please allow them in. Dadating po si Sec. Remulla ng DILG with one of the PNP. It is not them attacking us. Allow them in, isesecure daw ang building at tayo. But I just want everyone to know, ito pong grupo na nandito, we're not going to leave each other, we're not going to leave Senator Bato. May agreement na. We're still looking at the Supreme Court decision, but his legal remedies have not been exhausted. Sabi ng Supreme Court, binibigyan ng 3 days to comment. So we are relying on the law, relying on the Constitution, we are relying on the word of the NBI na hindi papasukin ang Senate na walang coordination. But again, nagkaputukan na po dito. We cannot let this pass. So, Osaa, I'm trying to call you. Papasukin niyo po si Secretary Remulla. He's here to help.
0: Kasabay ng lockdown sa Senado, tuloy-tuloy ang protesta sa labas ng Senate premises. Alamin naman natin ang detalye sa Politico Update ni Lian Bustillos ng Abante Live mula dyan sa labas ng Senado. Lian, kamusta sitwasyon dyan? At merong naging post sa Senador Tito Soto na tina dinumog yung kanyang sasakyan kanina at binato-bato ng tubig.
3: Yes, Wedge, magandang gabi. Kung parang nga kaninang alas 6 hanggang alas 8, mas kalmado na kayo ang sitwasyon sa harap ng Senado. Makikita ang ibang mga supporters ni Senator Bato de la Rosa na sila nagpapahinga muna at nakasalampak sa lapad. Yan ay matapos magkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga supporters at nakapulisan pandang alas 7 ngayong gabi. Hindi tayo sigurado kung dahil ba ito nakakuha sila ng report sa nangyaring putukan sa umano'y nangyaring putukan sa loob ng Senado. Kaya mas lalo tumaas ang emosyon ng mga supporters. Pero mga bandang alas 7, nagtulakan ang mga supporters at ilang populisan sa kaliwang bahagi ng entrada ng Senado. Umabot pa sila sa punto na talagang pinasok nila ang sidewalk at sinubukang itulak ang mga barriers na siya namang talagang sinecure ng kapulisan. Patay sa huni nating tala ay mula sa 1,200 PNP personnel noong hapon, 1,500 PNP personnel sa ngayon na nakapaligid hindi lamang sa harap ng Senado kundi sa kahabaan ng JW Jokno Boulevard. Kaugnay naman ng post ni former Senate President Tito Soto, bandang alas 6 na isa-isang magsilabasan ng mga Senate employees, mga sasakyan na may speakers ng Senado. At ang ginawa ng mga protesters, ng mga supporters ni Senator Bato de la Rosa, talagang halos nasakop na nila ang southbound lane ng JW Jokno Boulevard. At isa-isang kinakatok ang mga sasakyan na lalabas ng Senado, pinaparoll down.
0: Okay, Lian, nandyan si DILG Secretary John Vic Remulla. Baka pwede mong malapitan at marinig natin kung ano yung kanyang sinasabi.
3: Yes, Vince.

0: ng ICC. Mm-hmm. Okay, question. Ang first question po natin, can the Philippine courts be considered as a court of competent jurisdiction when in fact we're not a member of the Rome Statute anymore? Mm-hmm. Ito rin po yung discussion doon sa paghuli kay Digong. Kasi nga, ang the original plan there was tatanggalin si President Digong sa jurisdiction ng Pilipinas, dadalhin sana siya sa pinakamalapit na ICC member, for example, Japan, at ipipresent siya doon sa isang court of competent court doon sa Japan. Because at the end of the day, the ICC may not recognize our Philippine courts kasi nga hindi na tayo miyembro. So we're looking at two timelines here, though. The first timeline that we're looking at is the time na ginawa yung extrajudicial killings, miyembro pa tayo ng ICC, so the jurisdiction over the subject matter is there. But the time na ginawa yung arrest kay President Digong or nirelease yung warrant of arrest, we're not a member of ICC anymore. So basically, whatever provisions in the Rome Statute pertaining to arrest, hindi na natin kailangan sundin yun eh. Diba? So lahat na nakasulat sa Rome Statute na kailangan dalhin pa sa competent jurisdiction, court jurisdiction, hindi na po natin kailangan sundin yun kasi nga hindi na tayo miyembro ng ICC.
1: Alright. Maraming salamat po sa paliwanag, Attorney Reyes Del Rosario. Ingat po kayo at magandang gabi po sa inyo.
0: Thank you so much, Sir Reg.
1: Kaugnay pa rin ng ating coverage, makakausap naman po natin ngayong gabi si Attorney Jess Falsis. Attorney Jess, magandang gabi. Si Wedge po ito.
2: Good evening, Sir Reg.
1: Opo. Attorney Jess, ano ho reaksyon ninyo sa nangyayari ho ngayon o nangyari dyan ho sa Senado?
2: Nakakambal, no? Kasi bakit ganyan ang nangyayari sa ating Senado? Nabalita na sa iba't ibang mga artikulo at media outlet abroad yung fact na si Senator Bato ay nag-reappear at nadapa at was trying to evade arrest. That was just yesterday, no? So ngayon, mababalita ulit yan and magiging kahihingan na naman tayo sa international stage. Kasi bakit may mga putukan? Bakit may ganong nangyari sa Senado? Kaninong kasalanan yun? Kailangan merong managot.
1: Pero kayo po ba, Attorney Jess, yung ganito pong senaryo ay alam naman natin nakakatakot talaga. Pero paano po ba ang dapat na ginagawa kung sakaling ganito yung mga senaryo natin, di po ba dapat agad na naandyan yung ating pong mga DILG? Kasi parang late na po dumating si DILG Secretary John Vic Remulla.
2: Siguro ano naman, bibigyan natin si Sec. John Vic ng panahon, no, na makapunta doon. So I think baka kung nasa ibang lugar pa siya, siguro nag-travel pa yan. No? So nakapunta naman po siya doon. Ang nakakapagtaka lang itong press con po nila ni Senate President Alan Peter Cayetano na magkoconduct pa din ng security sweeps. Dapat meron ng initial report yan, lalo na kung ang balita ay merong nagtangkang pumasok sa second floor to a window or to an access point mula sa GSIS building. Actually, the Senate is part of GSIS actually, pero hinati lang nila yan, winirenta ng Senate yung isang portion. So kung yun yung initial report, ano na yung validation doon sa access point? And then, may shooter ba doon? May traces ba doon ng gun residue? Yung mga ganong technical, no, hindi yun para sa akin bilang lawyer to say. No? Pero dapat nagawa na yan. May initial report or intel na yan na nasabi sa atin if totoo yung kwento. Kasi nga, syempre, meron ding haka-haka na hindi maaalis ng Senado at saka ni Sec. John Vic sa social media at saka sa mga tao. Aka false flag or yung nangyari kanina ay wala naman talagang shooter. Baka inside job yon to create a distraction, which actually leads to my main concern, which is nasa na ba si Senator Bato? Narinig ko kanina yung reports nyo, na monitor ko tong show nyo po, at saka siya minonitor natin yung balita.
1: Uh-huh.
2: Sinabi na secure na daw si Senator Bato. Secure
1: nasa loob pa rin daw po ng Senate.
2: Nasa loob pa din daw ng Senate. Kaso, salita lang yun. Wala tayong proof of life, wala tayong video, wala tayong photos, unlike yung mga ibang senador like SB Cayetano, Senator Aimee Marcos, Senator Bongo, yung FB Live or yung video ni Attorney Jimmy Bondo, who is one of the lawyers of Senator Bato. Nakita natin yung mga ibang senador, pero sa lahat ng yun, wala tayong nakita kung nasaan doon si Senator Bato. So I hope he's still inside the Senate at magawa ng proof of life or proof na nasa loob siya ng Senado.
1: Attorney Jess, ano ho ang basa ninyo dito sa nangyaring ito na barilan

0: kung sila po siya katatatan na ikulong po, grabe naman sila eh. Nagsasama kami sa
1: concert niya kanina.
2: When bells for us are rung and our last stops is silent, generation see our country free. Only to righteous way those solid ranks of gray, thy virtues to display. Academy, oh hail to thee.
1: Apela niya sa mga kapwa PMA o mga kabaro magkaroon daw ng peaceful support pagdating sa panawagang huwag siyang isuko sa foreign authorities.
0: Para naman makita ng mga gobyerno natin, kung hindi nila pinapakinggan yung aking pakiusap na ako ay isang Pilipino na humihingi ng suporta galing sa inyo, na dapat sana ay huwag nyo akong ipagkanulo sa mga dayuhan. Yan po ang aking apila sa aking mga kabaro.
1: Kasunod yan, kunina ng paghain ng ilang minority senators ng resolusyon urging him to voluntarily surrender. Kabastusan daw ito para kay Senate President Alan Peter Cayetano. Umalma rin mismo si De La Rosa.
0: Huwag sila po siya katatatan na ikulong po. Grabe naman sila eh. Nagsasama kami sa Senado for how many years. Tapos ngayon na lang, basta-basta na lang nila akong pasurrender rin doon. Alam naman nila na foreign court yan eh. Dayuhan yan eh.
1: Mula sa pagiging kilalang matapang na PNP chief, inami ni De La Rosa na may lapses umano ang kampanya kontra droga, kung saan may malaki siyang papel na isinama rin ng ICC sa warrant of arrest laban sa kanya.
0: Merong lapses eh. Nakonvicto nga yung mga polis na pumatay kay Kian De Los Santos, di ba?
3: Do you regret those lapses, sir?
0: Ha?
3: Do you regret those lapses?
0: Sayang sana. Pag... No war is perfect. So, hindi mo maperfecto yung war. Kaya meron mangyayaring hindi talaga maganda.
1: Unang lumitaw si De La Rosa nitong Lunes matapos ang anim na buwang pagtatago kaugnay ng warrant. Sa sesyon kanina, may inamin si bagong Senate President Alan Peter Cayetano.
4: Sa kotse ko sumakay si Senator Bato, as he said, when I talked to him and said, how can I go in the Senate? I was aghast. Senador kayo, bakit problemang pumasok ka? But naisip ko yung commercial ni Amang Parika, yung sabi, sumakay ka pa. Kaya sabi ko, sa akin ka na sumakay.
1: Corina, sa ngayon, ang kumpirmado ay off-limits ang 6th floor, specifically ang helipad ng Senate premises, dahil galing tayo mismo roon kanina at hinaharangan nga yung pagdaan ng Senate media doon, pero nakita natin mismo na merong crowbar at may label talaga na off-limits. Kasunod nga yan nung claim na maaari raw arestuhin si De La Rosa ngayong hapon. Corina.
5: Okay, so pinaniniwalaan pa rin ng media ngayon dyan, Hana, na mayroon kayong inaabangan na pag-aresto. Why is this believable to you?
1: Corina, personally, there's a source that said that some personnel or authorities, what I can confirm is that authorities, according to our source, is on the way here. This is after all the developments this afternoon. Pero nakausap kasi natin, long before this, no, nakausap natin itong si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca when it comes to the claim na meron daw presensya ng authorities, mapa-NBI man yan, DOJ, or Interpol, lalo na nga't ay ng claim ni De La Rosa at ng kanyang kampo. Ang sabi ng Sergeant at Arms mismo, sa ngayon, wala

0: presensya ng mga otoridad para magtangkang i-attempt itong arestuhin itong senador, at sakali mang magkaroon ayon sa kanya, kailangang makipagpulong muna ng Senate Sergeant at Arms sa Senate President, which is Alan Peter Cayetano. So far, Corina, ang Senado ay hindi naka-lockdown at ayon sa kanya, ito ay elevated alert status, which means kanina yung Senate main gate ay sarado, at ang alam natin so far, merong mga supporters na planong pumunta sa harap ng Senado dahil nga dun sa naging apela ni De La Rosa na prayer vigil sa gitna ng reports na pwede raw siyang arestuhin ngayong hapon. At ang napansin natin, Corina, merong information na maaring dumaan daw sa hagdan itong mga otoridad, pero again, hindi pa natin makumpirma kung ito ba ay in relation to De La Rosa's pag-arrest kay De La Rosa. At sa ngayon, nandito pa rin sa Senate premises ang senador. Corina.
1: Okay, so ang ibig sabihin, hindi pa nagsasalita din ang panig ni Senador De La Rosa, dahil hindi ba't may hinihintay pa tayong kumpirmasyon tungkol doon sa lalabas na desisyon mula sa Korte Suprema.
0: Corina, ang sinabi kasi ng company De La Rosa, specifically Attorney Estrelito Torrion, hinihintay nila itong decision or announcement ng Supreme Court, pero hindi niya ma-disclose kung ano yung nalalaman niya because he's a lawyer himself, that's according to him, no? When it comes to the TRO, ang nag-claim kasi nito ay si Senator Amy Marcos na kilalang kaalyado ni Senator Bato. Narinig natin siya mismo na possibly dinenay daw ang TRO na nahiling ng De La Rosa Cup sa Korte Suprema, at siya nagsabi na meron daw presensya ng NBI personnel dito sa Senado, kaya naka-alerto ang Bato Camp sa ngayon. Corina.
1: Okay, maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
2: Nagbabangayan ngayon ang dalawang senador dahil pa rin kay Senador Bato. Tutuluyan daw ni Senator Robin Padilla si Senator Kiko Pangilinan sa Ethics Committee. Wala namang planong umatras si Pangilinan. Yan ang agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante, live mula po rin dyan sa Senado. Dexter, ano nang nangyari?
3: Pinky, handang harapin ni Senator Kiko Pangilinan ang anumang reklamo na isasampa sa kanya sa Committee on Ethics kaugnay ng pagtataas ng boses sa isang debate sa sesyon ng Senado. Sa kanyang official statement na binigay sa Senate media ngayong araw, sinabi ni Pangilinan na sa tinagal-tagal niya sa Senado at sa dinami-dami ng mga sigawan at pagtataas ng boses sa isang debate, ay ngayon lang malamang hahantong sa Ethics Committee itong kanyang ginawang pagtataas ng boses. Paliwanag ni Pangilinan, hindi maiwasan at malimit mangyari sa plenaryo ang mga pagtataas ng boses sa mga debate. Sa nangyaring debate kahapon, kaugnay ng tangkang pag-aresto kay Senator Bato De La Rosa noong Lunes at ang ipinasang Senate Resolution No. 44 noong mga nakaraang buwan, tumayo itong si Pangilinan para sa isang point of order. Dahil nasa Committee on Rules na anyang usapin, dapat lahat ng manifestation ay doon na lang i-refer at hindi na sa plenaryo dahil maraming mga mahalaga pang issue ang kailangan talakayin. Sagot naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, may mga pagkakataon pa rin naman talaga na pinapayagan yung manifestation sa plenaryo kahit nasa committee na ang isang usapin. Dito sumingit si Senator Robin Padilla at pinunto na noong Lunes lang nakumpirma na may inilabas na ngang warrant of arrest para kay Senator Bato De La Rosa. Pero mataas ang tono na boses ni Pangilinan nang manindigan siya na nasa kanya pa ang floor o ang pagkakataon na magsalita. Para kay Padilla, paninigaw ito at hindi raw niya matanggap na siya ay sinisigawan. Sinubukan silang makipag-ayos habang suspendido yung sesyon kahapon, pero hindi tinanggap ni Padilla dahil kailangan niya sa plenary session din ihayag ni Pangilinan ang pagsasorry. Nanindigan din siyang iaakyat niya ito bilang reklamo sa Ethics Committee. Kanina sa sesyon, muling tumayo itong si Senator Padilla para ihayag na nais niyang mag-sorry sa Pangilinan sa plenaryo. Pero sagot ni Senator Kiko, ituloy niya ang pagsasampa ng ethics complaint.
4: Edi, tapon na natin itong rules of the Senate. Tapon na natin to. Di pa natin pala susundin eh. Mga mahal kong kasama, ang sinasabi ko dito, tanggalin natin yan sa record dahil ayokong mababasa yan ng aking mga anak at apo na ang isang Muslim senator ay sinisigaw-sigawan dito sa plenaryo.
5: Napanood ko kagabi sa balita na nais pong magsampa ng ethics case laban sa atin na si Senator Robin Padilla. So ang suggestion ko, isampa na yung ethics case at doon na po sa ethics committee natin pag-usapan ito dahil marami pang ibang mga mas importanteng bagay sa aking paniwala ang dapat nating talakayin.
2: Si Dexter tila nawala sa linya ng komunikasyon. Yun po ang naging sagutan ni Senator Kiko Pangilinan at Senator Robin Padilla. Gaya ng sabi ni Dexter, continuation po yan na nangyaring insidente kahapon. Ang gusto ni Senator Robin ay mag-sorry sa plenaryo si Senator Kiko dahil sa plenaryo din daw siya nasigawan. Pero sabi nga ni Senator Kiko, mag-file na lang siya ng kaso sa Ethics Committee. Balikan natin si Dexter.
6: Yes, Corina. Binabanggit ko nga na pagkatapos nung sagutan nila kanina doon sa plenaryo, kaugnay nga doon sa sinasabi ni Senator Kiko na doon na lang sila magharap sa Ethics Committee, magsampa na lang ng reklamo. Nagpatuloy naman yung session konti, may mga nagsalita pa. Pero yung time kasi na yun, Corina, kanina ay may mga ugong-ugong na may desisyon na nga di umano ang Korte Suprema doon sa hinihiling na tiyaro ni Senator Bato de la Rosa. And then nag-suspend ang sesyon. Ang nangyari ngayon, nagkaroon ng komosyon matapos magpang-abot doon sa Senator's Lounge itong sinapadilya at Pangilinan. Pero hindi naman daw humantong. Nakausap natin ang Senate Sergeant at Arms at hindi naman humantong doon sila naunang napabalita sa amin kanina na nagkasuntukan yung dalawa doon sa Senator's Lounge. Nagkaroon lang ulit ng taasan ng boses yung dalawa. So yan yung naging unang komosyon kanina na ating sinubukang makuha sana yung panig ng dalawa. So far sa ngayon ay naka-suspend ang sesyon ng Senado. Pinky.
2: Okay, Dexter, sabi ko nga kanina, ang gusto ni Senator Robin ay mag-sorry si Senator Kiko sa plenaryo, hindi ba? Dahil dun din siya pinagtaasan ng boses. Nakita ko din yung interview kay Sergeant at Arms. Ang sabi nga niya, wala naman kasi parang may lumabas na report na nagkasuntukan daw. Wala naman daw ganun. I think yung ginamit niyang salita ay girian. Tama ba, Dexter?
6: Oo, nagkagirian lang. Nagkagirian doon nung nag-abot sila doon sa plenaryo dahil nga nag-suspend. Madalas kasi pag nag-suspend, yung mga senator pupunta doon sa Senator's Lounge, pwede silang magmerienda doon o pwedeng mag-usap na hindi nakukunan ng media dahil ang media nandun sa plenary, pag naka-break, kumukuha ng video, pag may mga usapan, nakukuha. So ang ginagawa nila, madalas pumupunta sila doon sa Senator's Lounge kung may mga gusto pa silang pag-usapan. Pero ang nangyari doon sa loob, batay doon sa panayam natin kanina kay retired General Mau Aplasca, ang acting Sergeant at Arms, na sinabi, nagkagirian, nagkataasan ulit ng boses doon sa Senator's Lounge itong dalawa. Nanaagapan din naman kasi nakita natin kanina, tumatakbo itong mga senador na papunta doon sa lounge. Akala namin may isang nandyan na yung aresto kay Senator Bato dahil ang pinakahuling nasa pila ng takbo ay si Senator Bato dahil ang yung upuan niya ay nandun sa pinakadulo, pinakalikod na pahagi ng session hall. Biggie.
2: Dexter, ganyan talaga kapag nagtakbuhan sila, kahit na sino pang makita mo dyan, ay talagang susunod ka at aalamin mo kung anong nangyayari dyan. Okay, so maraming salamat sa'yo. Dexter Ganive ng Abante, nag-uulat ng live mula po dyan sa Senado.
7: Hello, Ante Claire. Yan ang mensahe ni Senador Bato de la Rosa kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Una na kasing sinabi ni Castro na bibigyan naman ng legal protection ang senador sakaling hulihin ito sa bisa ng warrant of arrest ng ICC.
8: Hello, Ante Claire. Yusek Claire. Magaling sa akin na yun, kita niloloko. Magpapasalamat ako doon sa sinabi mo kanina that this government is willing to give

0: rights and yung i-avail ko yung legal remedies.
1: Spokesperson naman daw si Yuse Castro ng Palasyo, kaya malamang pareho ang mensahe ng Pangulo. Una nang nagmakaawa si De La Rosa kay PBBM na huwag siyang isuko sa ICC.
2: Hindi pa rin nauubusan ng tao sa labas ng Senado, taga-suporta man o kritiko ni Senador Bato De La Rosa. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal.
3: Sing-init ng panahon ang pagmamartsa at pagtitipon ng ilang grupo sa labas ng Senado. Giit nila panagutin si Bato De La Rosa matapos kumpirmahin ng ICC mismo ang arrest warrant para sa senador.
4: Walang dahilan anuman ang Senado para ikubli si Senator De La Rosa. Ano pa ang mamahakbang na pwede gawin ng papabayan para pilitin ang Senado na gawin ang kanyang trabaho. Kami nga, kung papayagan kami pumasok, kami na-arrest. Okay, Batoy. Pwede naman yung citizen's arrest. No, kami na ho magdadala sa ICC kung gusto nila. Patak-patak na lang kami para yung pamasahin niya ay makover.
3: Hindi naman daw nababahala si De La Rosa sa mga batikos at pagkilos protesta laban sa kanya.
0: Well, they are entitled to their own opinion. Opinion nila yan. Iba naman yung opinion ng mga supporters ko. Huwag kang sumurinder.
3: Nakaantabay din daw ang kampo ni Bato sa desisyon ng Korte Suprema sa kanilang hamon sa arrest warrant. Naka-heightened alert pa rin ang PNP sa paligid ng Senado. Lalo tuloy pa rin ang mga programa rito ng mga bumabatikos at sumusuporta kay De La Rosa. Maximum tolerance ang ipinatutupad ng mga pulis, pero handa silang arestuhin ang sinumang mananakit sa kanilang hanay. Para sa agenda, Jill Sebandal, Bayunori News Channel.
2: Pugante ang turing ng NBI kay Senador Bato De La Rosa. At para kay NBI Director Melvin Matibag, obstruction of justice ang anumang tangkang harangin ang pagsilbi ng arrest warrant ng ICC. Pero hinay-hinay muna ang NBI sa ngayon. Dapat nang isuko ng Senado si Senador Bato De La Rosa. Yan ang pananaw ni NBI Director Melvin Matibag.
5: As a lawyer, not as an NBI director, wala po akong recollection that there is a law or public act that says that the Senate can do a protective custody for somebody who's a fugitive from law. Ano po? So, kasi ngayon, as of now, si Senator Bato is considered a fugitive of justice kasi there is a warrant of arrest, a valid warrant of arrest issued by the ICC.
2: May babala rin si Matibag sa eksklusibong panayam sa programang Memo.
5: Simple lang naman, ang sinabi naman dyan, pag pinipigilan nyo ang pagsisilbi ng isang valid na warrant, pwede kang makasuhan ng obstruction of justice.
2: Nagpasaklolo na ang kampo ni De La Rosa sa Korte Suprema para harangin ang arrest warrant ng ICC. Kaya naman, stand down muna ang NBI.
5: Siguro po, dahil may Supreme Court, ako po, not as an NBI director again, as a lawyer, siguro po, I will wait for the Supreme Court to act on the matter. And this is something naman na urgent that I think the Supreme Court will immediately act on this matter.
2: Nananatili sa protective custody ng Senado si De La Rosa. Giit ng dating PNP chief, politically motivated lang ang kanyang kaso.
6: Parehas ang pananaw ni former Senate President Franklin Drilon sa NBI. Anya, walang legal basis ang pagkanlong ng Senado kay Senator Bato.
0: Petsa ang court dito sa Pilipinas. Pag yung Pilipino, Mr. President, pag yung Pilipino, kung pwede lang.
7: Parang pwede pa sa NBA.
0: Kung meron ako pananagutan, panagutan ko dito sa ating local court, huwag doon sa Banyaga.
2: Nagmamakaawa kay BBM. Nasa kamay ni PBBM ang kapalaran ni Senador Bato De La Rosa na wanted ngayon ng ICC.
8: Because foreign policy is a matter for the executive branch to work to decide.
6: Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, inamin din ni former Senate President Franklin Drilon na may conflict sa pagitan ng Rome Statute at batas ng Pilipinas at kailangan daw itong resolbahin ng Korte Suprema. Pero para sa dating mambabatas at DOJ Secretary, valid ang arrest warrant ng ICC para kay De La Rosa.
8: That's under the law, the a warrant is only valid if issued by the local court, by a court within the jurisdiction of the Philippines. The argument of the other side is that the warrants issued by the ICC is part of the law of the land because that is issued under the Rome Statute and we adhered and ratified the Rome Statute.
6: Kaya kung si Drilon ang tatanungin, dapat kumilos ang administrasyon para isilbi ang warrant. Wala rin siyang nakikitang dahilan para kupkupin ng Senado si De La Rosa.
8: I cannot find technically a legal basis for a protective custody. I am not aware of any statute which grants the Senate the right to issue a protective custody. And what does that mean anyway?
6: Para kay Drilon, wala ring bisa ang Senate Resolution Number 44 na nagsasabing dapat bigyan ng sapat na oras ang mga individual para sa legal remedies bago ito isuko. Ilang civil society groups ang kasama sa mga nagrally sa labas ng Senado. Yan ang agenda report ni Lian Bustillos ng Abante live mula sa Pasay City. Lian, ano na ang pinoprotesta ng mga grupo dyan?
9: Vicky, humigit kumulang 1,000 rallyista mula sa iba't ibang civil society groups sa pangunguna ng Tindig Pilipinas ang nagtungo sa harapan ng Senado ngayong hapon upang maglunsad ng kilos protesta. Layunin ng protesta na kundirahin ang panibagong kudeta sa Senado na anilay isang hakbang, desperadong hakbang upang hadlangan ang pagpapatuloy ng impeachment VP Sara. Paraan din daw ito upang protektahan si Senador De La Rosa sa kinahaharap nitong ICC warrant.
10: Akin very low part ang pinagkukulan ng ating bagong mayorya sa Senado dahil andyan yung mga 20 dito sa Crimes Against Humanity na si Pato De La Rosa at Pompo. Nandyan yung tatlong mga senador na nakapit sa Pagkakor, si na Chis Escudero, Jiboy Estrada at George Cueva. Nandyan din yung mga tanong tungkol sa solar franchise na yung nanay ni Leanne Sobegisen at si Loren Legata. Nandyan yung dalawang bigyak na sapot sa Prime Waters.
9: Sa kabilang bahagi ng kalsada, dumating din ang ilang taga-suporta ng Duterte family at ni De La Rosa. Sa gitna ng panayam ng media kay Father Flavi Villanueva, biglang lumapit ang isang motorista.
11: Tayo ba mag-uusap o bukas ka sa pating pag-uusap?
12: Papahayag lang po ako ng ito.
11: Nagpapahayag din sila?
12: Oo. Ang respeto ko po yan. Kasi,
11: ano, pahitin mo lang patubos.
12: Kasi po, ang tahimik ng mga dilawan pagdating sa...
11: Sino so, dilawan doon?
12: Video.
11: Hindi, walang dilawan, hindi ako dilawan ha?
12: Hindi, kayo po, sa panig niyo po.
9: Piki, upang masiguro ang seguridad sa gitna ng presensya ng magkasalukat na grupo, nagpakalat naman ng mahigit 1,300 na pulis sa paligid ng Senado. Samantala, dito sa JW Chocno Boulevard, ang northbound lane ay nakasarado pa rin. Yan ay matapos madagdagan ng panibagong mga protesters, pro-impeachment protesters sa kanang bahagi ko ngayon. At bandang alas 5 naman ng hapon ay dumating ang mga pro-Duterte groups. Yan ay matapos marinig nila ang posibleng pagkakaaresto, posible na maaresto si Senator Bato De La Rosa. Pinky.
6: Maraming salamat, Lian Bustillos ng Abante. Nag-uulat ng live mula sa Pasay City.
1: Binawi ng PNP CIDG ang inisyu nitong sabina laban kay Senador Bato De La Rosa. Ito raw ay bilang pagrespeto sa protection order ng Senado ayon kay PNP spokesperson Randolph Tuanyo. Bukas sana pinasisipot si De La Rosa sa kamtrame para sa investigasyon ng CIDG sa mga umano'y extrajudicial killings noong kasagsagan ng madugong drug war ni FPRRD.
13: Patuloy yung investigation nila, kinukumpleto na nila yung mga documentations at makaraan masettle yung issue ng Senate Protection Order. Magsusumite uli ang CIDG para mag-receive ng manibagong subpoena kay Senator Bato de la Rosa.
1: Nagpasalamat naman si Senator Bato sa naging hakbang ng PNP CIDG.
2: Inilabas na ang opisyal na listahan ng House Prosecutors para sa impeachment trial ni VP Sara. Paano nga ba sila napili? Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.

0: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Ortigas. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Hindi maaaring ipatupad ang warrant na hindi galing sa Korte ng Pilipinas. Ito ang giit ni VP Sara sa gitna ng mga panawagang sumuko na sa ICC si Senador Bato de la Rosa. Pero iba ang pananaw ng DOJ. Yan ang agenda report ni Chet Gatchalian.
1: Muling narinig kay Vice President Sara Duterte ang salita na naging kampanya nila ng kanyang former running mate na si PBBM.
2: Magkaisa sila, dapat magkaisa ang ating bansa para sa katarungan, sa kaayusan, sa kapayapaan at sa kaunlaran. So dapat iisa lang yung direksyon natin.
1: Sa panibagong panayam sa kanyang mga supporters sa Dahig, may akusasyon ng bise kung bakit anya nawala ang pagkakaisa ng mga Pilipino.
2: Nakakalungkot na mula sa pagiging magkaisa na bayan ay nagkawatakotak tayo dahil sa personal na interest ng mga Pilipino.
1: Wala naman daw siyang nararamdaman kahit dalawang beses na siyang na-impeach ng kamera at hahayaan na lang daw niyang magsalita ang kanyang defense team sa impeachment. Pero may patutsyadang VP sa mga senador na naghain ng resolusyon na nananawagan kay Senator Bato de la Rosa na sumuko na sa mga otoridad.
2: Hindi yan panawagan ng kahit sinong tao dahil ang isang warrant of arrest na hindi issued by a Philippine court cannot be implemented in Philippine soil.
1: Sabi naman ng Department of Justice, maaaring isuko ng bansa ang isang pinaghihinalaan o naarestong individual sa international court sa ilalim ng Republic Act 9851. Pwede rin daw ang extradition. Matatanda ang RA 9851 din na naging legal basis para sa pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte noong Marso ng nakaraang taon. Sa ngayon, maayos naman daw ang lagay ng dating Pangulo ayon kay VP Sara. Pero hindi pa raw sila nagkikita ng bagong defense counsel nito na si Peter Hintz. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
3: Handa na raw ang bagong lead defense counsel ni FBRRD na si Peter Hintz mula sa paghawak ng mga kaso ng genocide hanggang sa pagiging consultant ng heads of states, kilalanin siya sa Agenda Report ni Ivy Reyes.
4: Palaya kay former Congolese Vice President Jean-Pierre Bemba sa charges ng war crimes at crimes against humanity sa The Hague ang siyang papalit bilang lead defense counsel ni former President Rodrigo Duterte. Siya ang British lawyer na si Peter Hintz, dating presidente ng International Criminal Court Bar Association for 2019 and 2021. Ugat ng conviction ni Bemba noong 2016 ang command responsibility niya bilang military commander na may kontrol sa mga tropang criminally responsible sa murder, rape at pillaging na naganap sa Central African Republic. Ang nagpawalang sala sa kanya, inilaban ng defense team na nagkamali ang trial chamber sa pagsama ng specific crimes na labas naman sa charges na isinampa laban kay Bemba. Itinuturing ito bilang isang landmark acquittal case na para sa Amnesty International ay malaking sampal sa mga biktima ng pagpatay at panghahalay. Naway matuto raw ang korte sa desisyong ito para doblehin ang efforts ng pag-iimbestiga with full respect for the accused to a fair trial. Tumayo ring defense counsel si Hintz para sa dating general na si Vinko Panderevich para naman sa Srebrenica genocide ang itinuturing ng UN na pinakamalaking massacre since the Holocaust of the Second World War. Ayon sa St. Philip's Barristers, kilalang

0: Consultancy si Haynes ng Heads of States, mga NGO at iba pang outreach projects sa ngalan ng U.S. State Department at Foreign Commonwealth Development Office. Inilabas kahapon ang unredacted version ng withdrawal request ni former lead counsel Nicholas Coffman kung saan binanggit nito na hasang-hasa sa proseso ng ICC ang papalit sa kanya na pinili raw ng common law wife ni FVRRD na si Honeylette Evansenia at anak nilang si Kitty Duterte. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
1: Ilang mambabatas ang nag-abstain sa botohan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang dahilan, ayaw nilang mabahiran ang magiging desisyon ng mga kamag-anak nilang senador kung matutuloy ang trial. Pero walang ganitong konsiderasyon ng ibang kongresista na may kamag-anak din sa Senado. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
2: Matapos sa Kamara, nasa Senado na ang bola sa impeachment ni VP Sara. Sa 24 na senador, ang ilan sa kanila ay may kamag-anak sa Kamara. Ano kaya ang naging boto nila? Nasa Kamara ang ama ni Senator Joel Villanueva, nasa Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva. Pero kagaya ng unang impeachment noong 2025, absent si Congressman Villanueva sa botohan noong Lunes. Paliwanag niya na buo raw ang kanyang desisyon dahil isa sa magiging senator judge ang kanyang anak. Bilang amaan niya, ayaw niyang mabahira ng malisya ang pagiging bahagi ng kanyang anak sa Senate trial. Absent din ang kapatid ni Senator Chase Escudero na si Sorsogon 1st District Representative Bernadette Escudero. Abstain naman sa Bukidnon 3rd District Representative Audrey Zubiri. Ito raw ay para mapanatili ang integridad ng impeachment process gayong nasa Senado ang kanyang asawa. Yes to impeachment naman ang boto ng kapatid ni Senator Win Gatchalian na si Valenzuela 1st District Representative Kenneth Gatchalian. Yes din ang boto ng lahat ng kaanak ni Senator at Presidential Sister Amy Marcos. Maging ang kanyang pamangkin at presidential son na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ay yes din for impeachment. Gayun din ang asawa at anak ni Senator Rafi Tulfo na sina AXIS Party List Representative Jocelyn Tulfo at Quezon City Congressman Ralph Tulfo. Yes for impeachment rin ang kapatid ni Senator Loren Ligarda na si Antique Representative Antonio Ligarda Jr. Pero no ang boto ng kanyang bunsong anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. No vote rin si Sagi Party List Representative Paulo Marcoleta na anak ni Senator Rodan.

complaint si Carpio laban sa AMLAC, BSP at mga piling mambabatas dahil sa umano'y paglabag sa Bank Secrecy Law, Data Privacy Act at Anti-Money Laundering Act. Ito'y kaugnay pa rin ang paglalabas ng bank transactions ni na Carpio at Duterte sa impeachment proceedings sa Kamara. Gagawin ang initial hearing sa kaso sa Biyernes, May 15.

0: na ng Office of the Ombudsman ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Sa ilalim nito, ilang former at incumbent lawmakers ang pinakakasuhan. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
1: Nais sumiti na sa Office of the Ombudsman ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee na dating pinamumunuan ni Senator Panfilo Lacson. Kinumpirma ito ni Assistant Ombudsman at Spokesperson Amico Clavano. Anya, ipapasa na nila ito sa mga grupong nakatoka sa investigasyon ng mga kasong kaugnay sa flood control scandal para magamit at mapakinabangan kung kinakailangan. Ayon naman kay Lacson, hindi masasayang ang kanilang mga nakalap na impormasyon sa kabila ng panibagong kudeta sa Senado. Kinumpirma rin ng senador na nakipagtulungan na sila sa ginawang fact-finding investigations ng Office of the Ombudsman at Department of Justice sa pamamagitan ng pagsusumite ng testimonial at documentary evidence. Inilatag din ni Lacson sa kanilang naging progress report sa plenaryo ang mga plano sana ng komite sa pagpapatuloy ng flood control investigation.
2: Una, mas malalim at mabusising investigasyon hinggil sa usapin ng allocables at leadership fund. Pagtunan ng pansin ng komite ang mga opisyal na dokumentong ating nakalap mula sa DPWH. Kabilang dito ang mga sulat galing sa mga mababatas na maaaring pag-aralan para magpakita ng paper trail na nag-uugnay sa mga flood control projects. Magpapadala na rin pa rin po tayo ng formal na imbitasyon kay dating Speaker Romualdez sa pamamagitan ng kasalukuyang Speaker ng Kamara upang bigyan daan ang kanyang panig at paglilinaw hinggil sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya.
1: Kaugnay nito, matatanda ang hinimok ni Lacson ng mga kapwa senador na pumirma sa partial report ng komite. Sa ngayon, 2 pirma pa ang kailangan para ma-sponsor at maipresenta na ito sa plenaryo, habang nananatili pa ring bakante ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel.
0: Naghain ng magkahiwalay na resolusyon ng ilang kongresista kaugnay sa Peanut Gallery Media Network o PGMN. Una sa kanila ang 41 mambabatas na humihiling na imbestigahan ng media network dahil sa kinasasangkutang robbery extortion case ng founder nito na si Franco Mabanta. Sinundan naman ito ng Makabayan Block na pinasisilip ang posibilidad ng red tagging, fake news spreading at umano'y online harassment ng PGMN.
3: A journalist investigates to inform the public. An extortionist threatens to profit from fear. A commentator criticizes to persuade. An extortionist pressures to collect. A citizen demands accountability for the common good. An extortionist uses accusation as leverage. A free press exposes the truth.
4: Personnel.
5: All right.
4: Apparently, there's House members here.
5: All right.
4: House members Willard talking to Osaa.
5: Okay.
4: Willard.
5: Di bali, Hana. Hinga ka muna dyan at i-recap natin ang iyong nabanggit. So, nakausap mo
4: okay.
5: Si Secretary or si Sergeant at Arms.

Maraming salamat, kaabante Dexter Ganibe, live dyan sa Senado. Siyempre kasama na dyan si Jansi Makahilas. Mga kaabante, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Magbabalik po ang Abante Special Coverage mamayang alas 2 ng madaling araw.

0: nakaka-prone.
1: Sherryfur tangkad sagad every day. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi

0: summer months. Kumbaga, titingnan natin, and if you would have to look at the days that we have now, yung villain role ng summer or ng sun, it has kicked in already. At ano ang ibig sabihin yan? Once dumating yung bill mo, gusto mo siyang sabihin na, come on, let's talk. Hindi ako natutuwa sa kung ano ang ginagawa mo. Or kung ano yung, kumbaga, dinadala mo sa bahay ko kasi talagang mataas yung bill. Sinabi mo naman, pwedeng solar rooftop. Pero titignan natin, magkano ba ang cost niyan? Kung hindi ka mayaman actually, kasi di ba, para makapagpakabit ka ng solar sa rooftop mo, you have to spend 500,000. So kung ordinary consumer ka, ang mahal yan. Ayun din, the point na...
1: Kung mabilis ba ang pagpapakabit?
2: Pero meron ng bagong rules ang DOE, tama? Na pinaikli na lang yung pagpapakabit. Sabi, supposedly 10 araw na lang. Kasi dati napakatagal niyan. Pipila ka, maghihintay ka, walang kasiguraduhan kung kailan mo magkaka-benefit dun sa solar rooftop. Pero ngayon, supposedly 10 araw na lang pinabilis.
0: Merong online versus reality ang pinabilis na permitting eh. Marami ang nakausap na nagpakabit ng solar rooftop. Tinanong ko sila, totoo bang napaiksi? Sabi nila, ideally dapat 10 days yan. According to the mandate of DOE. Pero pagdating mo sa permit sa LGU,
3: doon.
0: Kasalan niya forever.
1: Yan yung tinatawag na operationally, kinakaya ba? Yung kung ano yung mandato ng pamahalaan natin para sa pagpapabilis nitong mga permitting na ito. Ang tanong, mapapababa ba talaga ng retail competition and open access ang halaga ng kuryente? Lalo na ngayon na bumaba na ang threshold to 100 kilowatt hours.
0: Siguro personal narrative, no, Attorney Aina? Kasi sa condo namin, talagang merong retail competition on open access. Ito yung bibili ka ng diretso pagdating sa power supply mo, dun sa mga suppliers ng kuryente.
1: Hindi na dun sa distribution.
0: Hindi. So, cheaper ka ne by 5 to 6 pesos per kilowatt hour. Kaya ang sinasabi, kung ma-widen yan at aabot sa household level, baka mas maraming Filipinos ang magbe-benefit. Pero even at 100 kilowatt hour threshold kasi, hindi pa yan umaabot sa lahat ng residential customers.
1: Sana mas mapababa pa. Ganun ba yun?
0: That should be the goal. Kaya lang nahihirapan pa tayo na bumaba at that level. In other countries like Singapore, household na yan eh. So napapababa nila yung presyo ng kuryente that they can buy from the market or diretso doon sa mga suppliers.
1: And again, para mangyari yun, we need the infrastructure ng distribution utility na maging akma rin doon sa retail competition and open access.
0: Yes, like yung mga apps or pwede ka nang bumili ng kuryente mo from the computer and you can manage from there kung paano mo ngayon iba-budget yung bill mo sa kuryente.
1: Ikaw ba, Ivan, handa ka na mag-arcoa tulad ng ginawa ni Ms. Mirna or yung kanyang condo?
2: Handa na rin ako, Attorney Aina, pero sana umabot na sa level ng konsumo namin sa bahay, hindi pa yata eh. Pero kasi kung mangyayari yun sa amin, gaya na nangyari kay Mina, malaki rin ang magiging tipid namin.
0: Yes, at nagiging beneficial nga yan kung mas maraming households ang nakikinabang kung ibababa pa yung threshold. Kasi sinasabi nga na to the millions of residential customers ang makikinabang pagdating sa direct procurement and supply.
1: Hindi ba ganyan na rin sa Singapore?
0: Yan ang nangyayari ngayon sa Singapore. Kaya may choice yung mga consumers nila at may way sila na pababaan yung rates na binabayaran ng mga
3: consumers. May app na lang, ano? Makakabili ka na from the app.
0: Yes, from the app or the computer.
1: Up next, kaya tutukon niyo lang ang power shift dahil pag-uusapan natin ang energy options at itong tinatawag natin na energy mix.

0: of the AMI rules, and yung pagtatakda naman ng singil na nabalam ng mahigit 10 taon, mangyayari na yan.
1: Balikan lang po natin yung kanina natin pinag-uusapan on power of choice para sa ating mga consumers. So, gaya po nung napag-usapan kanina, ERC already has this consumer choice program. Tama po, ano? It's umbrella policy program of the ERC. Pasok dyan yung ARCOA, yung nabanggit kanina, and then yung retail aggregation program, and then yung green energy option. So, lahat po ito, the idea is to give choice to our consumers. Yung tanong ko po sana, Chair, is does the ERC have, aside from all these programs, does the ERC actually have specific programs to ensure that consumers are properly educated, that they have the proper tools in order for them to maximize the benefits of all these programs?
0: Oo, meron tayong minimaintain nga na website, at dito ay inilalagay natin ang lahat ng mga impormasyon na maaaring kakailanganin ng isang bagong papasok na contestable customer. Mayroon din dyan na mga impormasyon para naman doon sa mga contestable customer na maaaring maghahanap din ng iba pang supplier. Kasi once makapasok ka sa retail competition or sa green energy option program or aggregation, maaari ka rin naman lumipat. Ito na nga rin ang power of choice. Pero syempre, kailangan sundin lang kung ano yung nakasaad sa iyong kontrata with your supplier. So meron tayong mga programa tungkol sa patuloy na pag-educate din at pagkakaroon ng mga seminar at mga information campaign para mas malaman ng marami ang mga kakailanganin nilang malaman upang mas higit nilang ma-exercise yung kanilang power of choice na yan.
2: Alam natin kung ano yung drama na nangyayari every summer. Plant outages, tataas ang rates, and then sasabihin ng mga power plant owners and operators, no, it's not me. So ang nangyayari dyan, yung consumers, yung ako na lang lagi ang nagbabayad ng mataas. Being in the big chair of the ERC, ano yung pwede mong gawin to break that cycle?
0: Ito kasi ay problema ng supply. At kapag ka-supply ang problema, ang solusyon ay magdagdag ng supply. Ang supply naman kasi, para madagdagan, kinakailangan mo ng mamumuhunan sa karagdagang kapasidad. At para naman magkaroon ng karagdagang pamumuhunan, kinakailangan ay magkaroon tayo ng mga regulasyon, ng mga desisyon, ng mga polisiya na talagang maghihikayat dito sa ganitong pamumuhunan ng pribadong sektor. Hindi po pwede kasi na ang ating regulatory environment ay napaka-uncertain. So kinakailangan ay gawa natin ang paraan na kung saan ang isang mamumuhunan alam niya na kung ito ang gagawin ko, ito ang papasukin ko, maaring ito ang kikitain ng aking pamumuhunan. So kung magkakaroon tayo ng ganyang regulatory environment, magkakaroon tayo ng karagdagang supply, kahit mataas ang demand sa tuwing summer, kung mainit ang panahon, mababa ang tubig ng ating mga dam, ay mayroong sapat pa rin na supply at hindi ganoon magiging kataas ang pagsipa ng presyo ng kuryente.
2: Up next, we will continue our conversation with ERC Chair Francis Juan and Attorney Jeanine Kulingan of PhilReca, one of the biggest organizations which covers the electric utilities of the regions of the country.

0: All eyes pa rin kay Senator Bato. Wala siyang balak sumuko.
1: Kaligyan, tulad ng ginawa nila kay dating Kangulo Duterte.
2: Sa Kamara, impeach na naman si VP Sara.
3: Proseso at ebidensya.
4: Sana kapag ito ay napunta na rin sa Senado, maging patas ang mga senador natin.
5: Natabunan na ba ang krisis sa langis ng tensyon sa politika?
0: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda. We'll be right back.

0: It seems the financial pain of the consumers will not stop in the short term. At yan ang magiging usapan natin with Attorney Juan and Attorney Janine of Philreca pagdating naman sa adjustment ng rates ng ating mga power utilities, kasama na dyan ang Meralco at ang ating mga electric cooperatives.
1: Joining us also this evening is Attorney Janine Kalingan, Executive Director and General Manager of the Philippine Rural Electric Cooperatives Association. Good evening, Attorney Janine.
2: Welcome to the show. So for this round, we just wanted to ask you a few questions from the perspective of our partners in the rural electric sector. Katatapos lang po ng typhoon season, ano? Alam naman natin na tuwing typhoon season, parati tayong tinatamaan ng mga malalakas na bagyo, mga buwabagsak yung mga poste ng kuryente natin. And restoring power is one of the most crucial roles that our partners in the electric cooperative sector play. Ang tanong po natin is, ano ba yung mga ginagawa natin sa sektor ng electric cooperatives para nang sa gayon lagi tayong handa tuwing merong typhoon, at ano ang ginagawa din natin kapag ng mga activities para ma-restore yung power at the soonest possible time? And siguro, as a last point, ano ba yung pwedeng gawin ng mga government agencies? I mean, andito si Attorney Nino, si Chair Nino, to help us in expediting the restoration of power post-typhoon?
3: Yeah. Magandang gabi po sa ating lahat. So, in behalf of the electric cooperatives, ito po yung asosasyon ng mga kooperatiba, 121 electric cooperatives sa buong bansa. Of course, for typhoon resiliency ng ating mga cooperative, what we do is, before pa po pumasok ang typhoon, binibigyan na ho natin ng babala ang lahat ng mga kooperatiba to be prepared sa kanilang mga restoration activities or the possibility of affected sila sa bagyo. So, kailangan na po nilang mag-prepare. And sa kapatid po ng ating mga kooperatiba, binibigyan din ho natin sila ng instructions na umpisahan na ho nilang buuin ang task force nila so that kung kakailanganin po ng kanilang kooperatiba or sa kanilang rehiyon or sa ibang electric cooperative sa ibang island, pero handang-handa na po natin silang ipadala. So that is what we do. And of course, prior to the typhoon po, we also advise our electric cooperatives na gawin na po nila yung clearing operations nila and proper coordination with the LGUs para po kung sakaling may affected, malinis po at mabilis ang clearing operations.
2: Meron po bang role yung mga government agencies pagdating sa pagpabilis ng restoration ng power?
3: Yes po. Very important po yung partnership with the government and the local government units because pagdating ho kasi ng bagyo, minsan ang hindrance na hindi po maibalik agad ang ating pailaw or service ng pailaw is because yung mga landslides natin, of course, hindi naman ho kayang gawin lang po ng kooperatiba yon. Dapat in partnership with the local government, kasama na rin ho yung mga ahensya ng gobyerno na talagang tumutulong po para ma-clear yung ating roads or yung mga blockage along the way. Yun po yung importante doon. At syempre, kailangan din ho namin ng suporta ng ating gobyerno, lalo-lalo na ho kung affected ang isang kooperatiba, katulad po sa Cataon Duanes, kailangan ho natin sila dahil kailangan din ho natin ng shelter kung magpapadala.

0: DSM, Distribution, Supply, and Metering Charges. At ito, Mirna, ilang taon na ba ito na hindi nababago?
1: Mahigit 10 years sa pangilang administration yan. Ang ibig sabihin kasi niyan, limbawa, yung business mo, nag-invest ka, hindi ka naman nakaka-recover ng cost. Yung nangyari sa'yo, ang hindi ka nakaka-recover ng cost, mababankrupt ka. So, anong magiging ending yan? Aabot tayo sa point na baka hindi na makapag-supply.
0: Makapag-servisyo.
1: In fact, maraming co-ops ang ganyan. Maraming nag-ground outs because hindi rin sila nakaka-recover ng tamang cost.
0: Kasi ito, Ivan, makikita kasi natin ito sa uri ng kanilang servisyo. Kung natutugunan ba nila yung pangangailangan ng dumarami nila ng mga consumers. Siyempre, nandyan yung magdadagdag ka ng mga linya, magdadagdag ka ng mga poles, or magre-relocate ka ng mga poles, mag-upgrade ka ng tinatawag ng mga mga transformers, substation, para yung uri ng kuryente mo, yung power quality na tinatawag, ay maging angkop sa pangangailangan ng growing na consumer base.
1: So it is a necessary pain na kailangan natin tiyagain na important at this point.
0: Again, yan yung sinasabi natin na may cost, the cost of service.
1: Oo.
0: Na kailangan rin natin ibigay ng tama doon sa mga nagsiservisyo. Kaya lang, ayan na naman tayo. Ito na naman na isang component ng electricity bill natin na magtataas. Or hindi natin sure, baka magbaba. Kasi depende rin kung paano ang kanilang application.
1: Although kadamihan na applications, pataas.
0: Pataas.
1: 1 to 2 pesos.
0: Hindi ito parang spaghetti na pataas at pababa. Hindi.
2: Pag-usapan siguro natin, Atty. Aynar. Kasi yun yung konteksto na ano yung servisyo binibigay sa atin ng mga distribution utilities. Pero para lumabas ka doon, pag lumabas ka sa servisyo na yun, yun yung mga ARCOA at net metering na tinatawag natin.
0: Yes. Ibig sabihin nito, yung distribution utility, may iiwan na talaga sa kanya yung core business niya, which is supply. Yung infrastruktura kung saan tumutulay ang kuryente. All others, yung magiging supply, pwede nang sa labas. Hindi ka na tinatawag.

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings me ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo.

muling pagkabuhay. Dalawa ang pinagpilian, si Jose na tinatawag na Barsabas at si Matyas. Ngunit bago sila magpasya, nanalangin muna sila. Humingi sila ng gabay sa Diyos. Panginoon, Ikaw ang nakakakilala sa puso ng lahat. Ituro mo sa amin kung sino ang iyong pinili. Pagkatapos, sila ay nagpalabunutan. Isang paraan noon upang ipaubaya sa Diyos ang huling pasya. At si Matyas ang napili. Ang pagpili kay Matyas ay hindi lamang bunga ng kwalipikasyon o opinyon ng tao. Ito ay bunga ng panalangin, tiwala at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Sa ating buhay, madalas din tayong nahaharap sa mga desisyon, malaki man o maliit. Pagpili ng trabaho, landas, relasyon o kahit simpleng araw-araw na hakbang. Minsan umaasa lang tayo sa sariling talino o emosyon. Ngunit ang tamang desisyon ay nagsisimula sa pakikinig sa Diyos. Tulad ng mga apostol, kailangan nating suriin ang sitwasyon ng maayos, kumilala sa mga tamang pamantayan, at higit sa lahat, manalangin at magtiwala sa gabay ng Diyos. Ang desisyong inuugat sa panalangin ay hindi kailanman maliligaw, sapagkat ang Diyos mismo ang umaakay sa landas nito. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo akong makinig sa iyong tinig sa bawat desisyon na aking haharapin. Bigyan mo ako ng pusong mapagkumbaba at handang sumunod sa iyong kalooban. Amen.

0: dito yan pa rin sa bahagi ng Pasay City. Maya-maya lang, Willard, magbibigay pa tayo ng karagdagang update to dahil nasabi kanina ng mga Duterte supporters na mag-uumpisa na yung kanilang programa maya-maya lamang at nagre-ready na rin sila. Kaya ang ginawa nitong mga PNP personnel natin, nagpunta na rin sila doon sa side ng mga Duterte supporters at baka maya-maya lang din magbarikada sila, barikadahan na yung mga pagpaglalagyan ng mismong mobile system na may sound system at para doon na magsimula yung kanilang programa. Willard?
1: Shil, sa pagbabantay mo dyan sa labas ng Senado, may napansin ka bang mga VIP na pumapasok sa mga oras na to?
0: Sa mga oras na to, Willard, wala pa tayong na-monitor na may pumasok na. No, kanina pa tayo nagbabantay dito pero wala pa as of now. At ang sinasabi, mahigpit pa rin yung security sa loob, bawal maglabas-pasok. So parang naka-lockdown pa rin siya until now. Dahil nga, ongoing yung investigation, di ba? Nabanggit din na magtutulungan na itong PNP at Senate authorities para dun sa nangyaring putukan at barilan o mano kagabi na nangyari sa loob mismo ng Senado. Pero hanggang sa ngayon, Willard, wala tayong napansin na dumaan na VIP dito. No? Medyo maaga pa rin kasi siguro nalimitan yung mga kahapon na monitor ko, mga 8 or 9, dun pala nagdadatingan yung ilan sa mga VIP o yung mga senador natin, Willard.
1: Shil, how about yung mga employees ng Senado? Huwebes ngayon, walang sesyon pero may pasok pa rin dyan. May napansin ka na bang mga pumapasok na mga nagtatrabaho dyan?
0: Willard, kanina may nakapanayam tayo, yung utilities, no? Pero sinasabi nila, hindi pa rin sila makapasok sa loob dahil pinagbabawalan pa rin sila. So ngayon sa mga empleyado naman, wala pa, Willard. As of now, wala pa akong nakikitang mga pumapasok na empleyado hanggang sa ngayon dito sa loob ng Senado. Kung meron man pa isa-isa, pero mga nakasasakyan, Willard, hindi ko naman masabi kung employee ba sila or part sila ng investigative team na nag-uumpisa na nga mag-investiga dun sa nangyaring putukan kagabi. Willard.
1: Maraming salamat sa update. Live mula sa Senado, si Chil Emprido.

0: Philippine na maaring maareglo sa loob ng bansa dahil ang ICC ay may sariling proseso at ebidensya. Para bigyan tayo ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga naganap na pamamaril sa Senado, live on the line si Police Brigadier General Randolph Tuanyo ng PNP. Good morning po sa inyo, General Tuanyo.
1: Sir Willard, magandang umaga po sa lahat po ng inyong taga-subaybay.
0: Sir, kumusta na po ang status ng investigasyon? Natukoy na ho ba kung sino ang unang nagpaputok sa Senado?
1: Apo, kagabi po, personal na pinangunahan po ni Chief PNP yung investigation ng nasabing insidente. Ang nangyari po ngayon, nag-create po ang Philippine National Police ng composite team na papangunahan ng CIDG at yung po territorial unit ng Pasay City PNP para sa investigasyon. Yung mga paunang mga ebidensya lalakalap ng ating EOD K-9 ay na-turnover na sa forensic group para po naman sa preservation.
0: Natukoy na ho ba, sir, kung sino ang unang nagpaputok?
1: Ay, hindi pa po. Yan po ay patuloy po kasama po sa investigation na pinapagawa po ngayong araw ito.
0: Oh. So, needless to say, General, hindi pa po natutukoy kung paano nagsimula ang putukan.
1: May mga theory-theory na po tayo, pero hindi pa po nakukumpleto. Sabi nga po, magpapalabas po tayo ng mga anunsyo kapag ito po ay nakumpleto na po natin today.
0: General, nasecure ho ba ang mga CCTV footage sa Senado?
1: Tama po, lahat po. Pati po yung mga pieces of evidence na nakita po natin sa area na preserve naman po ng ating SOCO team po ng forensic group. Lahat po yan ay na-preserve na. Pati yung mga apidapit po ng mga individual na nandun po sa area. Sapagkat ang maganda naman ito, Sir Willard, dahil may tinatawag tayo na institutional security na doon sa Senado, ito po yung mga PSPG personnel natin na nakatalaga naman talaga ever since doon sa loob ng Senate. Kaya sila po yung magbibigay ng statement, may mga pahayag naman po sila.
0: As we speak, General Tuanyo, ongoing pa ho ba ang processing ng crime scene? Nandun pa ho ba ang mga crime scene investigators?
1: Na-preserve naman po yung crime scene natin sapagkat nakuha na lang po ng mga ebidensya. Halimbawa po yung mga spent shell, yung mga personal gamit, at iba pong pieces of evidence. Na-preserve naman po, pinaprocess po dito ng ating pong soft team.
0: General, may information ho ba kung may naaresto on the scene kasunod ng insidente kagabi?
1: Kasama po yan sa tinitingnan ng mga ano po, ng mga tipo mga investigador. At hopefully po within the day makapaglabas na po ang Philippine National Police, ang CIDG ng initial po na result ng investigation.
0: Maraming salamat po sa inyong panahon, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, PNP spokesperson.
1: Maraming salamat po, Sir William, mabuhay po kayo.
0: Kinumpirma ng Malacañang nitong Miyerkules, May 13, ang pagtalaga kay dating Iloilo Mayor Jed Patrick Mabilog bilang bagong DILG Undersecretary. Matatanda ang umani ng kontrobersya si Mabilog noong nakaraang administrasyon kasunod ng pagkasama sa kanya sa narco list kaugnay ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humantong sa kanyang pag-alis ng bansa. Isa rin siya sa mga opisyal na madalas na nababanggit sa mga pahayag ni Duterte ukol sa kampanya laban sa illegal na droga. Noong January 2025, binigyan siya ng executive clemency ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang kasong administratibo na kanyang hinarap sa ombudsman. Formal na nanumpa si Mabilog sa kanyang bagong tungkulin nitong Miyerkules ng umaga sa harap ni DILG Secretary John Vic Remulla. Samantala, itinanggi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may natanggap siyang formal na alok mula sa Pangulo para sa posisyon sa DILG at nilinaw na sa social media lang niya ito nabalitaan. Inaresto na ng mga otoridad ang viral na pulis na nanulak ng kapwa motorista sa C5 Road, Pasig City. Ito ay matapos ang mga panawagan ng publiko para mapanagot ang sospek sa insidente na nagdulot ng pagkakasemplang ng biktima. Kita sa kamera ng motorista na intentional na tinulak ng nasabing pulis ang utility box ng kanyang motorsiklo. dahilan para mawalan siya ng balanse.

Anya agad na inireport ng biktima ang insidente sa Camp Crame. At natukoy dito ng naturang suspect ay Police Staff Sergeant ng Quezon City Police District. Maharap naman ang pulis sa kasong kriminal at administratibo dahil sa nangyari. Naghain ng resolusyon ang mga miyembro ng Makabayan Block sa pangunguna ni Representative Sara Elago para paimbestigahan sa Kongreso ang umano'y red tagging, online harassment at disinformation ng PGMN. Sa House Resolution 1009, tinutukoy ng Makabayan ng ilang online posts ng PGMN na umano'y nag-uugnay sa mga miyembro ng Bloc sa Communist Party of the Philippines at New People's Army. Ayon kay Elago, nagiging cheap tactic umano ang red tagging para magkaroon ng engagement online. Pero napapahamak naman ang karapatan at kaligtasan ng mga aktivista at kritiko ng gobyerno. Iginiit din niya na dapat alamin kung may pera ng bayan na nagagamit sa umano'y disinformation at red tagging operations. Mas maraming pamilyang Pilipino ang nakaranas ng gutom noong Marso dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin na patuloy na gumigipit sa budget ng mga tahanan. Ayon sa first quarter 2026 survey ng SWS, umakyat sa 23.2% ang bilang ng mga pamilyang nakaranas ng involuntary hunger. Ito ay mas mataas ng 3.1% kumpara sa 20.1% na naitala noong November 2025, kahit may naitalang pagbaba ng hunger sa Mindanao. Batay sa datos ng SWS, ang hunger rate noong Marso ang pinakamataas mula noong March 2025 na naitalang 27.2%. At ayon sa PAGASA, huling namataan ang naturang LPA na dating Bagyong Caloy sa layong 685 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. At kahit nasa loob ito ng PAR, ay malayo naman ito sa landmass ng bansa. Kaya wala na itong direktang epekto sa mga pag-ulan at kahit sa hangin. Sa ngayon, mga localized thunderstorm ang maaaring magdulot ng mga panandaliang pagbuhos ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Samantala, maaliwalas ang magiging panahon sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas at posible pa rin ang mga localized thunderstorms, lalo na sa Mindanao region. Nag-abiso ang PAGASA sa updated advisory nito na magkakaroon ng moderate to heavy rain showers sa mga lalawigan ng Laguna, Rizal at Quezon. Batay sa tala ng ahensya, mararanasan ang malakas na hangin sa Atimonan, Claridel, Rial, Mauban, Sampaloc, Lucban, General Nacar at Infanta. Sa Laguna naman, maapektuhan ang Paete, Kalayaan, Lumban, Cavinti, Louisiana, Pakil, Pangil, Fami, Siniloan, Santa Maria at Mabitak. Kasama ring maapektuhan dito ang Tanay, Rizal. Hinihimok ng PAGASA ang mga residente na manatiling alerto at maging handa para sa mga inaasahang hazards katulad ng pagbaha at landslides. Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon batay sa latest update ng PHIVOLX. Makikita sa close-up pictures ang minor strombolian activity sa summit crater ng bulkan. Nasa 130 days na ang tuloy-tuloy na effusive eruptions na nagje-generate ng incandescent lava flows, pyroclastic density currents o uson at rock falls. Ipinagbabawal ng PHIVOLX ang pagpasok sa permanent danger zone at inabisuhan ang publiko na manatiling alerto sa mga anunsyo ng lokal na pamahalaan. Nagbabala sa publiko ang NGCP ukol sa mga inaasahang brownout dahil sa manual load dropping para umano protektahan ang stability ng power system sa kapuluan. Itinakda ang pagsasagawa ng MLD sa Baguio City, Benguet, Isabela, Cagayan, Apayao, Laguna, Quezon, Zambales, Sorsogon, Batangas, Bataan at Metro Manila mula 7 p.m. hanggang 8 p.m. Inabisuhan naman ng NGCP ang mga consumer na magtipid sa pagkonsumo ng kuryente, lalo na at nakakaapekto ito sa power supply demand dahil sa mainit na panahon. Batay sa pinakahuling abiso nito, inalis na ng NGCP ang red alert status sa Luzon grid. Ayon sa NGCP, nasa normal na operating condition na ang supply.

kumpara sa demand matapos makapagtala ng available capacity na 11,561 megawatts. Kumpara sa peak demand na 11,441 megawatts dahil dito naibsan ang kakulangan sa reserbang kuryente na nag-trigger ng red alert kanina. Gayunman, nananatiling naka-yellow alert ang Luzon grid mula alauna hanggang alas dos ng madaling araw. Ang yellow alert ay inilalabas kapag ang operating margin ay hindi sapat para matugunan ang contingency requirement ng transmission grid. Ibig sabihin, limitado pa rin ang reserbang kapasidad sakaling magkaroon ng biglaang pagpalya sa supply. Patuloy ang pagbabantay ng NGCP sa sitwasyon ng power supply sa Luzon habang inaasahang magpapatuloy ang monitoring para matiyak ang katatagan ng grid sa mga susunod na oras. Silipin naman natin ang daloy ng traffic sa may EDSA Mega Mall. Light to moderate ang papuntang north, ang papuntang Cubao at moderate to heavy naman ang papuntang Makati. Mamaya sa Balitang Global, flag waving ceremony sumalubong kay US President Donald Trump sa Beijing. Russia nagsagawa ng test launch ng bagong ICBM missiles. At ayon kay Canadian Prime Minister Mark Carney, soon to be sustainable energy leader na ang Canada. Kapi muna tayo. Lahat ng yan matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: ayos pa rin kay Senator Bato. Wala siyang balak sumuko.
1: Aliyan, tulad ng ginawa nila kay dating Kamulo Duterte.
2: Sa Kamara, impeach na naman si VP Sara.
3: Proseso at ebidensya.
4: Sana kapag ito ay napunta na rin sa Senado, maging patas ang mga senador natin.
5: Natabunan na ba ang krisis sa langis ng tensyon sa politika?
0: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.

muling nagbabalik ang Metro Morning. Ipinagmalaki ni Russian President Vladimir Putin ang matagumpay na test launch ng RS-28 Sarmat missile. Ang pinangalanan nilang Satan II, ang umano'y most powerful missile in the world na may kakayahang magdala ng maraming nuclear warheads sa distansyang 36,000 kilometers habang nakakalusot sa missile defense systems ng ibang bansa. Inaasahang mailalagay sa combat service ang Sarmat missile bago matapos ang taon. Nangyari ang test launch kasabay ng nagpapatuloy na girian ng Russia at ng panluran kaugnay ng digmaan sa Ukraine, dahilan para muling mabuhay ang pangamba sa lumalalang banta sa global security. Flag-waving ceremony ang sumalubong kay US President Donald Trump pagdating niya sa Beijing Capital International Airport. Nakatakdang dumalo si Trump sa ilang high-level discussions tungkol sa pagpapatibay ng relasyon ng Amerika at ng China. Bagamat tensyonado ang current relations ng dalawang bansa, mapag-uusapan ng dalawang leader ang mga issue na dulot ng gera sa Middle East. Nais iposisyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang Canada bilang sustainable energy leader. Ayon sa isang recent tweet ng Prime Minister, aktibo silang gumagawa ng hakbang para mabawasan ang kanilang methane emissions at pollution. Naniniwala si Carney na maaari itong makaambag sa layunin nitong gawing mas competitive ang bansa sa global energy markets. Mamaya sa Balitang Sports at Entertainment. Victor Wembanyama binitbit ang Spurs tungong Game 6 laban sa Timberwolves. Pagpanaw ni Grizzlies player Brandon Clark, patuloy na iniimbestigahan. Sa celebrity buzz naman, prenup ng business tycoon at aktres, may karagdagang addendum. At Janine Gutierrez, pinag-initan ang call for support ni Senator Bato de la Rosa. Kape ulit tayo, magbabalik ang Metro Morning.

0: Dr. Rodney Valerio. Here in our show, we value your total well-being.
1: Your heart is the only one you've got. Treating it well is the best insurance policy you can provide for your future self.
0: Nurture your heart like you nurture your dreams.
2: Live well, live wealthy. Wellness is wealth.
3: Muling nagbabalik ang Metro Morning. Inihatid ni Victor Wembanyama ang San Antonio Spurs sa Major Game 5 win ng koponan kontra Minnesota Timberwolves. Dito ay bumawi si Wemby mula sa kanyang unang career ejection kung saan tampok ang kanyang 27 points, 17 rebounds, 5 assists at 5 blocks. Hakbang ang Spurs sa Game 6 dala ang 3-2 advantage sa Western Conference Semifinals. Matatandaang naitabla ng Timberwolves ang serye noong Game 4 dahil sa pagkaka-eject kay Wemby sa second quarter. Sa ngayon ay bubuhos ang effort ng Spurs para isara ang series sa Game 6 na nakatakda na sa Sabado. Nagluluksa ngayon ang NBA community matapos ang biglaang pagpanaw ni Memphis Grizzlies player Brandon Clark sa edad na 29. Natagpuan umanong walang buhay ang basketball player sa isang bahay sa San Fernando Valley sa Los Angeles matapos rumesponde ang mga paramedic sa isang medical emergency. Idiniklara siyang dead on arrival ng mga otoridad. Patuloy namang iniimbestigahan ng pulis ang insidente kung saan isa sa mga tinitingnang anggulo ay posibleng overdose matapos umano silang makakita ng drug paraphernalia sa lugar. Gayunman, hinihintay pa rin ang resulta ng autopsy at toxicology examination para matukoy ang opisyal na sanhi ng pagkamatay ni Clark. Si Brandon Clark ay 7 season na naglaro para sa Memphis Grizzlies at naging bahagi ng NBA All-Rookie First Team noong 2020. Extradited sa South Korea ang isang Chinese national na sangkot sa isang $1 million hacking ring. Ayon sa Justice Ministry ng South Korea, ang Chinese national ay sangkot sa panghahack ng government agency at pagnanakaw ng 38 billion won. Bukod pa rito, tinangka rin ng suspect na i-hack ang securities account ng K-pop star na si Jungkook. 8.4 billion won na halaga ng shares ni Jungkook sa management ng BTS ang muntik nang makulimbat ng suspect. Ayon sa mga ulat, ang 40-anyos na suspect ay nakabase sa Thailand bago ito ma-extradite at kasalukuyan itong humaharap sa trial. Usap-usapan ang nalalapit na kasal ni na Vincent Ko at Bea Alonso dahil sa umano'y komplikadong prenuptial arrangements. Ayon sa mga ulat, pumayag na umano ang aktres sa isang prenup agreement para maipakita na hindi siya naghahabol sa yaman ng kanyang mapapangasawa. Pero sa isang dagdag na addendum, sinasabi doon na kapag napatunayang may masamang pagtrato ang businessman sa aktres sa panahon ng hiwalayan, maaaring mawalan ng visa ang prenup at magiging 50-50 ang hatian sa kanilang mga ari-arian. Sinasabi rin na ito ay nagdulot umano ng pagkabahala sa panig ng negosyante para maipakita na may issue sa kanyang pag-uugali. Agad na umani ng reaksyon ang pahayag ni Janine Gutierrez sa ex-account niya. Ito ay matapos nitong punahin si Senator Bato de la Rosa sa panawagan nitong suportahan siya sa gitna ng kontrobersya. Saad ni Janine dito, bigla umanong naging Pilipino ang turing ng senador sa kanyang sarili at ngayon ay kailangan ito ng suporta ng publiko. Tanong niya para sa senador, paano naman daw ang hustisya para sa kanilang mga nabiktima noong kasagsagan ng war on drugs? Matatanda ang una ng inihayag ni De La Rosa na gagawin ito ang lahat ng legal remedies para hindi dalhin sa International Criminal Court. Pinuri naman ng marami ang aktres sa kanyang pagtindig at pakikiisa sa social issues.